0: kilomita ziza bafana Jackie Chaniru aliwamu netamji mwazumtia babu za kwenyoje msizilo kwanga mutuliriza of course wali kuchina musava kasili sasa tu fema mafereo zimbe mplogo menu jene yedembe abili zida chikezi wala kwenye sawe kuminemo eza machangu na kwenye sa fresh mande of course tu ingila honga tuliba zibu nyo tumatu wakavamu weekend inga tulibulala mwezi mupia nyo mwezi gwa mukaga babu za kwenye mulimutia mwe abali mukuliriza simba wabu zako mwenaje msinziro kutuliriza elane tuwa gama tichona chona chechiri fetuwa okusumulo kuleba ngatuwa wede za msero wetio paka saa kuminabiri echigere ngachiri kumulido baba mutiano kekasera na tela msumulo kuleba ngamustu kila muna te weekend ya wedi katika tude kumirimo tutetenka nye mpola mpola nchimanyi wikiri haba singo bunja wazade tebasu wala kuzabana masomero kadiku weekend waga matika turumbise elaye nsongarua chiku gama matika tuwali waba kendo bazayo weekendo yensongeyo okusobola kulaba nga kugamatike kadde osobola bulunyo kwasaganya cho kwasaganya osobola kulaba ngo bazaye tusabe mukama katonda wechichenji atuyambe guno mwezi kubere mwe mikise mitirivu atuyambe tubira aba basobola kubanga tukole bitugatako atuyambe tubere bali wanguzi tukerenga bukubachanga betukedde nga tuine chiddako obulambwa fa bufule chechenja ulo olono tusobola kulaba nga buli chetukola chibako echenja ulo chichusa obulamu bwafe nkwagaliza bisima byerere jogendo kubango tambulira omukisa gw'omukeze gutambule nawe wano machaguru na kuruwalero luimba lw'omukezo jja kulufuna na gaimba kana bakaze ogugo gujja kwaga kukaweleze simu zange na zigude oda ekitegeza ntulu na kulupya ndugie kaka uwo na balala bajjo kutandikira sako na bili wena kuta binsa nga wana wegendo kubanga itandikira ulido muyimbi wali elinga mete temple che church akwe gaeti senti yes buli chimwa gaeti situkeza senti buli omoja ya buli omoja ya gara ani yakola simbi ani yakola senti buli omuja ya gara abamwe wafule chenena sina chini na wamune batunde bitundu yombiri gwabwe na yenga kikiki anonya ayagala nsimbi kare buli omunchi manyi nti buli chumu chokola gole liemu senti
1: owachichi owani fena gole liemu senti mambie saze
0: agangeze kakos the microphone soja good morning

0: Mokerede, tulimusawa ndala baba Akemba baketa wewa oba mitaflona Zili kumina mnana zise kusari kuminemu Eza majaguru na kuruwarilo Waso sekuri na kari Akala laka kundewe safe Soka baketa loving Ba mitastela mali Sindo za omufunye bulungi Ate kari kibaita vibe Kamwana mlezo mita atim Na iwa muri denso nga zezo no Wakerede kusimba Nkwa gadza bisuma biyelele tewela bila Tomukisa gogulina Mukama katonda alina omukisa ogwenja Urogo ya kutonda na guo kutakwenka na ankana Na guwa mulara Tewenyo mangango funye muka setback No funamu okubanga odirida mubiokola Echo chibacha kugamba nti wenyweze Kubanga no mwana na tambura Guwa kubigwe biwela Katiko za sobu vumo huo Odemu watu sobole mrunye kwa mbaga na dunia Tokiriza ngambela ambikuzi mbako kayumba Nkula ilida goe kaso wano kumanya chicho ya gara Elaya nsongalwa chinku kama tigoe ka Aso wano kumanya uwajoraga Ensonge yo jiteke munkola usobole noro alilo kusitukira mumu wangu mwezi guno kwetu ingide ba memba ba meda mbabuza komu limutia amanyi mugongere munga maitirifu mwina yoru kunga nangina kusume zabiri yo mwezi guo mkaga mkula kani nebe chikuata konga buchari ensonge ze sobole kulaba ngaziguka mumu wangu uwe chike chawa gulabari kwa executive mbabuza konyomu limutia kade nga mkenda mkafunza funza mwe kwenye che mkula ngachangua evi tutubenga tulikuwa saganya mkendi ensufu njaka mbozeko kubanyua nyumwena mwena mwena mwena abazuku kawada ngamuliza simba liate mwami kabali nkubuza konyo ekula ambilao ya nkubide konyo kasimu na mbuzako na nanti uriotia mzei sentongo nawe nkubuza konyo no mchala mulimutia mwevale kuliza lupogula simba banga yeti tutuleka ngogena mmaction falls tu agada tulie kusimbi kwanza no problem tuja kusimbula ngasatu mwezo gomusamfu mwete keke tusubule kurumbise tugende tuwe ya gare muko tulambuleko tuja kunda sande ngatano yes tuitao masindi tuingire kafu paka mbudongo forest tuitemu paka pakwachi jatujo kusureyo bankubide kwenye ni bambu zako bero mkufe abajio kutambula muko nechigana kuna onyako kuhale vatu and travel agency social media netambula finna mpulampula bana wali wa mzade uno mamukute nguwa mwana gwe so so back bemigo na mutematema nebiso wa miaka kumi chokanga mutematema ye tata weke nyini msajia wa miaka ana ye yata andiso kora bino njia kujambi kunyumiza mkasana kare kakanti wabitegede wali wana binje bitambula wali wechi binje chabana bobu wala haba kuatidua mchirindi baina babade baba kumira nga baina yone studio namberi mwama talaga masama sakati baba kunganyo kufambitundu nga wakiso haba mubava Fort Potro haba nila baba janansana ni baba jambitundu ya biyagwange biyanja ulo mbubabade batundira kabozi kumutimbagano na okusanyu saba mkubagaga haba baba suzeo muma hoteli mbunga bali kuno baba mwaba zungu baba waze kuno wamagwe nga baba guzabana bobu walabano bagende baba sanyu semu mwabiko leviomu kwano kati business zo kwetu ndanga mziri nyisiza levu ye kati emirimo jabula abana bobu wala bali eno gwoze mwana ali Kampala akora ya ngamba akora kati ngatoma nyina mulimo gwakora bana bali eno batunda kigambo ngenda kunyumiza omanye bizibu we bitandisa okutabula abano zaala mwana wabu walo subira muko ogendo kumulira ati ali eri yetunda ngati katonda wango mwana atunda chokea kwati bwanga director wa somero Nga mbubuza kajo jijajue vivuzo Nga atamu atamu neba wamba mukaziwe Mukaziwe bamaze neba msula Ahuku Unawakati ya bamsuda Unawakati ya Kumpimpi na makaga Uwabani ya watu waraba Antu wana Chokaba muwamba Awe tongo libi kumademi Unawakati ya Sife tumulina Abantu chabatandi kukuwamba Abantu nga titumanyi Gano kulaba hongo msajja akutevelezo kuagala mkaziwe Nibajia niba kuwamba Gano kulia tiati Muhammad chibika ate kubucha kwa hali Jei, mazani na kusatu tuna vika Ngasawo msajja ya muli yao over ya mtulugunya Kwa gala nansi kumbi Tile daba nangi Tile ngo mtu ya kuwamba mbiyo kusakiri Mtu akutevelezo kukua ukumuagalila mkaziwe na kuwamba Wabati uja kuminyumiamu masao Okusenda abantu abali muntobazi Abantu bechaye ebye ebola nabyo bibino mbiringiza ko tujabiwa ya masao abafe reka nkubuza kibuzo ntio inayogo ya galo kuwa wamura
1: wamura mukulembeze wo kati Kumutendera gona wabula tufula mujukize byatanna kolako ngabiba mu byo mutwe abitandikireko le lelo
0: kala mutulide moru kwa balonzi bamwe kamungolo nze ndigena nezao yange kamungolo mbaniliza mu parliament yo mulonzi wajukiriza ku yalonda
1: wo mulo mukulembeze wakati kati
0: wano mulonzi wajukiriza yo ku yalonda kabere ku stage ya boda kabere nga chairman wa mukatale kabere nga kansala ku charo kabere mbaka parliament kwaliriza mu parliament yo mulonzi wajukiriza ku yalonda tukira ku nsonga bobanga ina dale chibaluma mu kitundu cyo kirope rigo subiro yo ayinzo kukikukorera ko kusimba kuri wanje mukuru mkale Mwalimu sente eza karuru aka LC1 ne LC2 n'obukiko bw'abakyala. Aha, kati jasira ikati zina bakutuuka butusi eri abakakiko k'ebyokulonda naye nga zirina kuva mu minisitule y'ebyensimbi ne ziryoka zigenda mu kakiko k'ebyokulonda. Kati tulindirira tulabe andi eri mu parliament bamala okuziisa. Naye ekibuuzo ndi baziisa nga bamaze okwebuuza kuba Ministry of Finance. Kubanga mugwani kali egwanga zinzo kuba teziriyo. Nga ate balina kuzirinda katika tulinde budget osanga bwe nasomwa. Bana araba engeri gye banaziwa wamu. Naye nga mukuru bakiriko. Bakiriko. Agati kasaba zifuna. Ensonga ene nyuma. Naye guno omwezi mwe tuyingidde. Ngena kuzo mwezi abiri munya. Abe karanga lalo bagendo kubabaka abu akaruru. Ako kujuze chufecho mubaka omcharo we karanga la. Chari muere ni nachimuli. Katibate nga abiri munya bagenda kukiro abu boxi. Bade mubaka kubabu tati. Owaye. Wuhu. Je tulimu nangu wa zote ya sebo.
2: Nangu na sebo njisawa nako deka wala sempi. Yano ni magofu ni uchusa ruwero.
0: Mkulembezeji.
2: But the story ko MP akwateko aje apiambe kuko eliva ekichusa amukatambo ao
0: nayo mubaka ngatali marugudo yali basubizo dulima
2: yali tusubiza sebo ogenda guliao ya gunene nya omwezi ogujja tuyina teka mu kitokera sebo tuyinza okuchilia nya chamanyi nye sebo kan kone ku bantu bange babiri
0: leka tutu semu parliament ya balonzo kutumira kuba kutini leka gwe eno ye parliament ye mulonzi wa banjize gwe yalonda umubaka bwasubiriza abantu bakolira ku rugudo ndoza yaganti ajja kulaba nga lulimwa kuba ye talina yadde okuluku atako n'engalo amateeka tegamukkiriza baba limbanga ebyo ebintu mbaga nti bakulu mu emirimu gyammwe tugimanyi gyakuyisa amateeka na kututeeseza na kulondoola mirimu gikolebwa mu district mwe mukiikirira kati ndowooza yabaga nti anaalonda bekikwatako banaalukola naye bw'aba yeeyama mulumulu banje nyabule nyanya waji wama
2: halo
0: mukuru
2: wanji
0: nkulina
2: ugambo utia
0: jetulia niono
2: samuri radio kwa kasawu
0: banja mpulile
2: manja Sulaimani atiyambe uvya kuru mire ngude zideke gundi eno wajali
0: wajali nga naita yonga andaba mlimi
2: wale rinawe batu edamu kamala mune baru gambo lukudoruno Tutera mukola, tuluwa jite balufamu.
0: Mwagala kola, sinemara muwa murwa jari nga murungi, talimu ya delikanya.
2: Oyo kola, sinawe.
0: Aha, mojira mwere lakao, guatema. Waliwane mara, ujosanga nganeka mara mtimuli. Na yita yonga andewa mara mkawele te, temuli ya dakanya. Kati mwagala kola, sikari sichivi. Okubanja chorus na ye hata ambude ko kutama leno atinola bengude zilimu ebiwompogoma mwe mukabya kajaji wa mawanji
2: ayo tamayi kupakala kajaji
0: wa mama omusoto nawo kulava wama ye omusoto umusoto gwa mara mna yegulikiri atumulikanya hey akabya kajanjo oyo wa mani gwe twa wa mude
2: hey aje mu program ya mkuru wange ibanzo
3: Radio Simba. Chuta abadde. Kawe jaya abadde yo. Na kawe

0: Bugacek, 30 years of serving Uganda.
1: Kale, buke denaye alina byalese. Agami nti Ukraine. Yine kuye nyonyi za Russia ezenkizo. Kati Putin yo wa Russia kyakoze. Yesa Suzana akuba. Ebimu ku bizimbe. Ebiri Romani yeyo. Bizimbe bya Ukraine. Nandichi. Bibino biri mu lupapulo lwa Bukedde. Bukedono. Bunabu musomye. Iramo joku sanga mawiri gagano. Mbubano onyeleza kubakozi wa parliament. Ebikumi bisatu. Mbuwa bakoza ataba nonyeleze buwako. Echeo unisaba singa bana baba nene. Laba hiyo, ukaka saba minister abalo ndedua. Uloza lirosulio kujibuwa kaka uuo. Obubi wa boda boda webutu use. Bawandi sona nevagamanti. Abamu kuwaba abaze babu simatuka. Baba novalo jia. Ununaku gamanti, ununamuga makuntu wala wano. Ngendo kutuka u, nga walu waba nize. Nga bali inga abetegese. Ibi ya kansale ya fude mukono. Bibi no jabida ba. Yafude ya akalaira. Uloza no tebita budabe yo. Waluwa basawo baba no baba kute. Nga tebaina license. Na yembu bade baka kalabia. Na yembu wandike baki izo kolecho. Nga tebili iwo. Hakati ya chitongo lechifu na anjizi waku wandi isane bintu muguanga. URSB. Mujichi wachu wandi isi za business. Zijia yo mumitualo kumi nebili. Mwe kumi nyamuru enda. Mumi yake etano. Na yembu echo. Ne baku nganye simbi zizo zijia yo. Mubu umbi kumi bisatu mkumi na bubili. Chino chitu kiduwa kwa chitia, ojabila bo mkumulamba guguno, mulupapulo lwa Bukedde. Agibyo njigiriza Bukedde.

0: Badiliza wado kuduka diage kurugudo lwa siba chibati. Chibu chidida. Mbocha aba ote kwa kumuda. Mbota muda mpozi godida choja gaza. Nze sisa agida busente. Customer sanyu sokudaba. Tukueyo.
1: Angole yugumo.
2: Obukudu.
1: Oliotie yu.
2: Awe edibu etyo. Chidee chikende kutu yuwabu wado.
1: Wanangi.
2: Bude bujokofu.
1: Ilache njini chechinde ese wano. Wanangi. Oina wambule era.
2: Tabu siya.
1: Hey.
2: Ezo ze singo kutuunda wade. Bina dade kwasa ako bie kwasa.
1: Hey. Kajia kumu koze bulu njimpayo. Nene. Ibanga msente.
2: Dide size sato.
1: Hey.
2: Tonda jo.
1: Uh-huh.
2: Dede. Hey. Dezi nizi kabedwa.
1: Mpe nene
2: dada. Josobo dado kukone dabu. Bobo kone da wabu edu.
1: Hey.
2: Uwe dede dada.
1: Mpe nene.
2: Hey. Obado dete deye sete beka.
1: Kukwajitunda
2: bmeka. Ate dede zozoze sede buwabuko. Ate doda zoze libuwe biti bibidi. Waduwe zugu dezi bagezi bagada. Bagezi bagada. Ziba gubu. Inabu obu tade. Ziba sigo kwe tadida.
1: Ampene.
2: Zugu. Kode ina chitundu.
1: Ina chitundu.
2: Gabu odi kwe. Ababu ziba guza bukaga. Besi baji.
1: Andi data question.
2: Busa woyo zedwada.
1: Igu bujimperu wana.
2: Katibu diobase gazecha haida.
1: Anti rana ngabuli jo. Nangu utabibwa chensingo kole vila la neni mbikambi erimbike.
3: Kama yuko vile yama no kudayo kusamero Yine tuse MTN Momo Ekulete dengeli josulo kusasula school fees nyangu Sasula school fees go kusa Momo Wefuli haka kisoku wangula school fees zumu wako mulamba Ama sumina kafuna school fees nga kakosa Momo Gaji hizo kwe wangulia school vani Tachiku makwecho Na haba zade basu wolo kufuna school fees loan Kumomo Nika stemu kaga tano stamu nana zero hash Oba kusa Momo apa Osasula school fees Oba ufune school fees loani Agu game

0: Edekika yine eriyemu yokka yeyise ku ssaawa essatu ez'okumakya. Mwasuze mutyano bannaffe abatuwuliriza. Ag'obudde buno ku Sseddume Lubogola Simba gali mu bujjuvu. Nze Richard Ssentayi. Oluvannyuma lw'ekibiina ky'ebyobufuzi National Unity Platform okulonda obukulembeze bwakyo mu Paalamenti gye buvuddeko, kakati nga mu baalondeddwa mwe muli Joyce Ssenyonyi eyasigaza ekifo ekyakulira oludda oluvuganya mu Paalamenti, Gatako ne Paul Mweru n'ono yalondeddwa okubeera Nampala w'oludda oluvuganya mu Paalamenti. Waliwo abamu ku bannabyabufuzi abavuddeyo ne bawa endowooza zaabwe ku kusalawo okwakoleddwa. Ono omu ku boogedde y'omu ku beesimbawo ku kifo ky'omubaka mu Paalamenti owa Luuka North mu kalulu akawedde, nga yeesimbawo ku tikiti y'ekibiina kya FDC, Kamaga Daniel, avuddeyo n'agamba nti ye mundaba ey'ebintu omuntu eyandirondeddwa okubeera Nampala w'oludda oluvuganya mu Paalamenti yandibadde Andrew Kaluuya, kubanga mu Kaluuya ono akoze ekyamaanyi nnyo bwe kituuse mu kukunga olwonno ekibiina kya NUP ne kiryoka kyongera okufuna ababaka abangi okuva mu ttundutundu ery'e Busoga.
1: NUP ebaire eringa mu mwami Kaluuya yamuwa ekimu ku bifo byombi, ku bwa Parliament Commissioner, ku bwa Chief Whip oba ku bwa Leader of Opposition, kubanga abisaana bebawaire beebale kubawa. Aye nga nze nali baire nga nsiima mwami Kaluuya olw'omulimu omunene gwakoze. Ba MP 8 ni ba LC 5 bebafunye mu Busoga ni Eastern. Tino omuntu eyali baire alekebwa ogw'okumbali nga tafunye kifo kya ku mwanjo okulaga okusiima. Aye bo mu ndowooza ebe batyo bwe baasalawo. Well, tuidaja n'endowooza ebe kubanga ife tuli mu kibiina kyaibwe. Aye twena as opinion leaders eyo neyali baire endowooza ife oba enkola yaife.
0: Kakati omuntu ono agenze mu maaso neyeebaza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olw'okuddamu n'awa Right Honorable Rebecca Alitwala Kadaga ekifo eky'omumyuka wa Ssaabaminisita asooka era minisita avunaanyizibwa ku nsonga ez'amawanga ag'obuvanjuba bwa ssemazinga obwa Africa, n'agamba nti omukyalo ono omukozi byansusu era yeewaayo nnyo n'okulaakulanya ekitundu eky'e Busoga.
1: Ekyo kikulu kubanga aidi omuntu wa wansi era afaayo ino ku muntu wa wansi era Maama Kadaga omulala ati nga minisita niwe yalibaire mulala mu Busoga yalikoze emirimu baminisita abana be baawaire gye baalikoze, kubanga mukazi mukozi mulwani mupambani ate era awuliriza buli muntu. Oba oli wa idiini ki, oba oli wa kabira ki, oba oli muteeso, oba ebyo byazira awuliriza buli omu. Abali kukobanga ati Museveni tatufiire kunga Busoga atuwaire baminisita bana muzira musaada, niwe mwalifunye abasaada mubaire n'abasaada baministers babayambye ki?
0: Ate bo abakulembeze ab'ekibiina ekya NRM mu disitulikiti ey'e Luweero balabudde abakozi ba gavumenti ku mitendera egy'enjawulo abeebulankanya ne batakola ebyo ebyabaweesa emirimu, era ne bagamba nti si baakuttira mukozi n'omu ku liiso atayagala kuteekesa mu nkola biragiro by'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni eby'enkulaakulana eri abantu mu kitundu kyabwe. Okulabula kuno kukoleddwa Christine Nakabugo, yamyuka ssentebe ow'ekibiina ekya NRM mu disitulikiti ey'e Luweero bw'abadde alambula amasomero mu ggombolola y'ekikyusa okubadde essomero erya Kiziba Primary School, Kibengo, Gatako n'amalala okulaba engeri gikakkalakkala byamu emirimu gyago. Lwanga Musa omusasi waffe abadde naye.
2: Christine Nakabugo nga yamyuka ssentebe wa NRM mu disitulikiti y'e Luweero agamba nti mu kisanja kino abakozi ba gavumenti abataagala kukola mirimu gyabwe ne bavumaganya gavumenti eri mu buyinza bubakeeredde kubanga bagenda kubalondoola era baakubaloopayo okutuuka nga bakwatiddwa.
3: Bubakeeredde kubanga biri byali birala ne bino birala, batuwadde baminisita bavubuka ne guno omutendera gwa NRM oguli ku disitulikiti ku mulundi guno nagwo mulala. Kulondoola emirimu gya gavumenti, tugenda kulondoola enkola za gavumenti, aba batateekesa byepurezenti byayagala eba okulembeze bwaffe bwa NRM, tugenda kubanga tumuteekako omukono ogw'ekyuma kubanga abo bennyini be batukoze obubi.
2: Bwe gutuuse ku bakulu b'amasomero abagobaganya abaana ba gavumenti, Nakabuga ategeezezza si baakuttira muntu n'omu ku liiso kubanga omukulembeze eggwanga yalagira abaana bano basome nga tewali abakubye ku mukono.
3: Naye bwesanga nga amasomero agamu gabadde gabasoma baheditikya bagoba abaana ne batabakkiriza kukola bibi bigezo byakamalirizo, abaana ne badde mu byala ate ne batuula. Nkubiriza bannaffe bonna abakulembeze okuva ku mutendera ogusooka ogw'NRM mpaka waggulu tuyambeko ku baminisita, nammwe abazadde mwebereremu musobole okugamba nti oba akasente kakunywa buugi mu katoole abaana bagende balye ku ssomero basobole okusoma, naye nga tetwagala kulaba abaana be bagoba mu masomero ne baleka kukola bibuuzo byakamalirizo. Eno NRM kikikyayisizza abo bennyini abakola pulezidenti byagambye bakole bano ate bo ne bakola bino.
2: Ono agamba nti bakizudde okusereba kwa NRM mu disitulikiti y'e Luweero kuvudde ku kwerumaaluma Omuna bakulembeze abatakoze kimala nga ku mulundi guno agamba bagenda kwataganira wamu laba nga bakolagana okusobola okuzze naale mu kuntikko.
3: Tuyina okutambulira obumu abakulembeze fenna okuva wansi tushenyigiremu nga tulondoola ekikulu tulondoole emirimu gya gavumenti gitambula gitya abakozi ba gavumenti batambuza batya emirimu kubanga ekintu ekyo okuva emabega yonna kyekisudde NRM nti abakozi bakola bubi emirimu bagikolaga dibenga lye.
2: Lwaseddume Lubogola Simba Nzeruwanga Musa wano mu disitulikiti y'e Luweero.
0: Ate bo abatuuze mu tawuni kansa y'e Nazigo mu disitulikiti y'e Kayunga baagala abakulira eddwaliro ekkulu gattako ne gavumenti mu bukulembeze buno obupya okwekubamu ttooki ku mpeereza ey'amalwaliro aga gavumenti olw'enguzi gye bagamba nti esusse. Latifa Nalubowa omusasi waffe gwe babibuulidde.
4: Abatuuze bano babadde ku kimeeza kya byabulamu mu katale k'abalimi mu tawuni kansa y'e Nazigo mwe balagidde okusoomoozebwa kwe basanga bwe bagenda mu malwaliro aga gavumenti. Bano era bongeddeko ne bategeeza nti okunyigirizibwa kungi bwe kituuka ku nsonga y'amalwaliro gano nga n'abasinga balina abasawo bwe batatuukiriza mannya mu lukiiko luno abasaba ekyojja mu miro nga baakatuuka awaanirizibwa abalwadde.
5: Tufuna abalwadde ne tubatwala mu Kayunga Regional Referral Hospital bakyala baffe n'abaana baffe. Lwaki bwe tutuukayo batugamba tugende wabweru tugule kanula ya 15. Bakama baffe bwe mba ndwazizza omulwadde era mututte mu ddwaliro oba wano oba ku lifaalo zaali sa positive okufuna ambyulensi emutwala.
6: Erinnya nze Kayemba Shaban. Mukadde wange ow'eddwaliro lyaffe ddene abantu abasinga naddala wano w'otuukira baagala nyenguzi. Omukyalo oyo ali awo munakatemba ye amuwa ssente gwayisaawo muki ngenda mukuleetera mudduka kuva ati mumpi.
7: Amanya Hanifa Sebale ku ddwaliro ly'e Kayunga n'akalwaza abalwadde ba mirundi ebiri owa kansa n'owa puresa ngera mbaduse e Kayunga naye omu owa kansa yafa. Owookubiri owa puresa nakakyakyali ku ndiri olwowa n'eddagala bampandikiranga ng'ettono balimpa ery'ebbeeyi entono naye ng'ery'ebbeeyi ennene bagamba teririwo emirundi gyonna.
4: Mukwanukula Teddy Nalunkuma akuli abazaalisa mu ddwaliro ekkulu e Kayunga agamba nti abantu okulekawo amalwaliro ga health centers ate ne baddukira mu ddene kiretedde ebikozesebwa okukendeera olw'omuwendo gw'abantu gwe balina okubeera nga mungi ddala.
8: Kayunga bababuulidde disitulikiti zetulabirira. Tuli twali district hospital nga tulabirira district emu kati tulabirira districts mukaaga ogera ku kazimanye sijja n'olw'ensonga eyo omuwendo gw'abalwadde gweyongera naye ate abamu ensobi gye tukola okukendeeza ebintu ebyandibadde bikola mu Kayunga Regional Referral kwe kulekawo amalwaliro aga wansi ebintu bye gasobola okukola kugeza olwalidde wange Nazigo nze buganya ogenda ku Nazigo Health Center CV gyewalisookedde bwakulema n'akusindika enkangulumira ku center fo ebintu ebikolako ku bulwadde obwo ngaate gyebiri naawe n'ojja e Kayunga tukuteekeko okukanyula okukuteekako eddagala erijjanjaba omusujja. Ebintu byaffe ebikola ebyandibadde bikola ku balwadde ab'endwadde ennene abeetaaga ba consultant bikendeera nnyo mu nsonga eyo okukakana olw'olumu ogenza okutuuka nga bituweddeko ne tukusindika wabweru.
4: Profesa Dumed Bogola Simba Latifa Nalubowa wano mu disitulikiti y'e Kayunga.
0: Bo abatuuze mu tawuni kansa ey'enkokonjeri mu disitulikiti y'ebuyikwe beekubidde enduulu eri abatwala ebyokwerinda mu disitulikiti eyo baagala abasitukire mu ngeri yatega ogw'ekyayi babataase ku bawozi b'ensimbi abamanyiddwa nga bamanerenda be bagamba nti babafuukidde ekyambika okubakubawo nga emigoba ntegattako n'okubatwalako ebyabwe oluvannyuma lw'okubawola ensimbi. Alirengi Johnton Smart musasi waffe ebuyikwe katandikire wano.
9: Bano nga bakulembeddwamu Gerard Okoti ow'okukyalo Naziwanga mu nkokonjeru Towni Council atubuulidde nti bamanerendazi bano baabasobedde eka ne mu kibira olw'engeri gye babajoonyesa oluvannyuma lw'okubawola ensimbi. Ensimbi zonna ze baba bakuwoze basooka ne baziggyako emitwalo ebiri ate singa omwezi guyita nga tonnamalayo ssente zaabwe bakwongezaamu emitwalo mukaaga okwonga kw'oteese n'okukutwalako ebintu byo eby'omu nnyumba.
10: Ekisooka oba osabye emitwalo asatu asooka n'ajjako emitwalo ebiri n'otandika okusasula ssente za buli lunaku awo wennyini singa osasula ku mitwalo agasatu n'osasula essente n'osigaza emitwalo nga 10 oba 8 omwezi ne gukukwata ayongeramu amagoba ga mitwalo mukaaga amangu n'embiro era omwezi we gukukwata nga ssente zo tezinaba kuggwayo n'ayongeramu amagoba era ga mitwalo mukaaga ndyeffe kye tugamba era kye twebuuza amateeka ag'okubanja n'okuwolangana tigaliiyo bo bennyini basituka ne balumba amaka na agoyo muntu gwe bawoze ne batandika okuba emiggo ne bajja obaka singo yateekayo TV ne basitula entebe ne basitula ebintu byonna okutuuka ennyumba yonna okugimalamu.
9: Mbeera eyo okoti Gerard atulombojjedde ekyamutuukako bwe yali abanjibwa emitwalo etaano ku nsimbi emitwalo ataano ezamuwolebwa nga bamanerenda azibano baatuuka okumusalako ng'enjogera y'ennaku zino ne bamuwambako pikipiki yoga yoga ku poliisi y'engogwe gye yamala ennaku 21
10: era okugeza nga piki yange namba EN 799X yamala ku poliisi y'engogwe ennaku 21 okugenda okugera bwekuti ng'ate poliisi nayo yeewaganyiza nnyo ng'egamba ekola ku musango ogwo ngenda okulondola piki yange nga ngizudde nti eri eyo nange ne baagala n'okunsiba manerenda beekobana ne poliisi n'obagamba guno musango gwa kkooti naye ne bakwata abantu ne babajjuza nga mu makomera ate bo tebagoberera mateeka wadde okussaamu amateeka ekitiibwa aga wano okugeza kankubuulire gwe ng'obadde ogenze n'obeewolako ssente amazima gennyini w'oba otambulidde mu mmotoka ya muno bajja gitwala piki ya muno bajja kugitwala buli ky'otambudde nakyo bajja kukitwala era nga poliisi yeegezaako okuyamba ku ekyo.
9: Mu kwogerako n'omuduumizi wa poliisi mu disitulikiti y'e Buikwe Innocent Tusiime atutegeezezza nti yamala dda okulabula ba OC abatwala zi poliisi posti n'abaserikale be abeenyigira mu bikolwa ebifaanana nga bino obikomya embagirawo nti oyo yenna anaakwatibwako anaaba yeekulidde kabazzi ku kugulu
11: era nagambye OC omuserikale yonna n'ayenyigiramu ebyo ajja kundaba.
12: Yes, okulwanisa enkozi z'ebisi mulimu guliawo nti gwa maani just gwetaaga tuve mu tulo tukolere wamu tulwanise enkozi z'ebi mu kitundu kyaffe eggwanga luyale tukyalina kapasite n'okulwanisa bano abayaaye.
9: Arring Johnson Smart lwaluboggola Simba mu disitulikiti ey'e Buikwe.
0: Nesaabalabirizi ow'ekkanisa ya Uganda ereebu na buli wamu the Most Reverend Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu lunaku olw'ejjo lyafundikiddwa obugenyi bwe mu ttundutundu eryebu ogisso eyo watyo n'awanjagira abakristaayo oludda olwo okusigala obumu. Saabalabirizi Kazimba Mugalu yatuuse mu bulabirizi obwa North Mbale lunaku lwali lwakutaano watyo n'akulemberamu okusaba okwabadde kutegekeddwa ku kkanisa ey'omutume Matayo mu kitundu eky'ebuhungu mu disitulikiti ey'e Sironko.

0: jaja maya
1: sai sokura ba jaja zuba beri maya rengere biyo kumpi ne wala jaja tansenye bo sembe debo yingi day ah tuli bakoze ku parliament tubade tukola mu murundi guli na ebintu bila ikabita buse abawerira ddala bisatu bati agenda maso no tuno nerezako kakati twagala kubuuza ebyo mukama wa foli ate lwaki bijja biranda paka kuffe bago buli tebawewedde ne batuleke
0: jaja tandikirawo
1: jaja
2: ensonga nzibu
1: yeyo
2: naye
1: ye mukulu
2: zeruka mama yute
1: nga tebananyiga liryo
2: tebakwata kulirye bawo yakwatanga akakazi nakadaza bulisera nga tukama kimukadaga kadaga kadaga namulawono nakwata pasi sinamuganza yo nanga tubirako
1: nga mota myabuko
2: ndatumubuza ndigwanyigiriza akala zake
1: nti zako bazaka
2: zako bazaka kakati bulira
1: I'm going to go to the house.
2: Oborebesa
1: ndibandebesa
2: kali yali burundi
1: era na etali sefu
2: bakati awo wogeza kutunulira kuganga era na bamulwaniranga kojja kubetegereza baberanga na mere
1: era
2: nga mazi batamula na mazi
1: nga mere
2: nga mere bonna batamula na mere bakati abo bonna bamulwaniranga ko
1: ejaja jiwunye
2: baha wetwalirize wano musajja yali alina obuso nga bulola
1: Yes, I'm going to go to the house.

0: zebirutubyo loni muyokka ogulo mukisa ku
1: Zenka smart loans for smart people.
2: Female lead and made enterprises flame kanyomero akatekebwa OKCB Bank okuyamba abakyala okufuna ebyokuddamu nga bikwatagana ne business era nga bitukana n'obwetaavu bwabwe okubasobozesa okwewola sente ku maguba agasoboka. KCB Bank flame ezokuwagira abakyala okutuuka ku buwanguzi. Wewandiise leero wefunire unsecured business loan okutuukira ddala ku bukadde 5 ng'osobola okugisasula myezi 12 era osobola okwefunira mobile loan okutuukira ddala ku bukadde 5 ku simu yo mbagirawo. KCB ekusobozesa okufuna mortgage, overdrafts ne secured loans ku maguba agasoboka okutendekebwa okuva mu bakugu okusobozesa okutumbula business yo. Kati funa obuyambi bwe weetaaga omuli ensimbi wamu n'okutendekebwa otwale business yo ku mutendera oguddako. KCB Bank Uganda, for people, for better.
3: Obadde okimanyi nti etteeka lya Uganda likirambika bulungi nti ettaka lya famire teritundibwa era teripangisibwa wadde okugabibwa ng'omu ku bafumbo ababiri tategedde etteeka erikwatagana ku by'ettaka likirambika nti omwami oba omukyala alina olukusa ku ttaka lya famire. Kino kitegeeza nti ettaka ne weribeera nga liri mu mannya ga muntu omu, omwami we oba omukyala alina olukusa okubeera ku ttaka eryo n'okulikozesa. Ettaka lya famire lye liruwa, weewo famire weeyina amaka, we balimira emmere oba ettaka kwe bakolera okuyingiza ensimbi oba ettaka lyonna erimanyiddwa nti ya famire nga n'abatuuze b'oku kitundu bakimanyi. Etteeka likittaanya bulungi nti ettaka nga terinnatundibwa abafumbo ababiri balina okubeera nga buli omu akimanyiiko. Singa omu atunda ettaka nga munne tamanyi gwaguze, wandiba ng'oguze empewo era osobola okuvunaanibwa mu kkooti z'amateeka n'obeera ng'ofiirwa ssente zo. Abakyala b'omu maka ebiseera ebisinga batwalibwako ettaka olw'ensonga okusalawo kukolebwa baami bokka nga bo tebamanyi, naye etteeka liriwo okubabugiriza. Olina olukusa okugaana omwami wo okutunda ettaka era nga buvunaanyizibwabwo okubeera nga weebuzi bwako ng'ettaka eryo terinnatundibwa era olina n'olukusa okusigala ku ttaka eryo. Singa okizuula nti omwami wo ayagala kutunda ttaka lya famire oba okulipangisa nga takubuulidde, osobola okwerwanako. Tuukirira abalandizi registry oteekeko kavieti okusobola okuyimiriza okutunda oba okupangisa ettaka eryo. Kavieti eno ejibwako gwewekka abeera agitaddeko oba kkooti okuyambibwako. Genda mu FIDA Uganda abakuwa obuyambi wamu n'okuwabulwa ku by'amateeka ku bwereere. Batuukire ku ofiisi yaabwe esangibwa ku ploti 9 Ntinda Avenue ku Ministers Village munakawa division oba kuba ku 0 5 3 0 8 8 8 oba etali ya kusasulira 0 8 0 0 10 1 15 11 oba kabona bakutuusibwako. FIDA Uganda wansi wa Pesa Project nga bayambibwako Denmark, Netherlands wamu ne Ireland.
4: Yee, omunaku alabye ebob majana akagulo kati ate etonya.
5: Maria leka nawe kwekubagiza otyo. Nsanja Agrochemicals ekuletedde bomba gyetuumye makula nga mpangaazi, tetonya, nyangu okupanga n'okulabirira, ate ng'egula sente entono ddala. Wali eyalite 16 ne lita 2 eri mu langi ya kiragala omukwafu, entobo ekisaanikira n'omukono bya kyenvu. Gisange mu maduka ga Nsanja ku Benchwanka Street mu Container Village okulira n'omulyango oguyingira mu owino Embale Cathedral Avenue ne Masaka ku Buddu Street.
2: Gamba njulire Zagro Uganda Limited, kampuni esinga mu kutuusa wane eddagala ly'ebirime okuva Singapore omuli pinap lino nga lirwanyisa omuddo bravo eritta enkuyege n'akawuka akakuba obutuli mu mwanyi kibaz erirwanyisa endwadde eza fango era nga balina n'eddala omuli alfos terepower n'eddala lingi. Kyalira edduuka eritunda ebyobulimi n'obulunzi, obabuuza ebintu bya Zagro. Kozesa ebintu bya Zagro okuva Singapore kuba byesigika ofune amakungula ag'enjawulo.

0: Abange tulukupyo tulukupyo
1: pwepwepwe mukuru
2: kalemba ni ampisi zako nafunyeyo aba complaining nti mbala musa atenga baina kunya ampisi wabuni ampisi
3: they don't want the dechika munana
2: kale kanze ya galile mu ngo muntu wa mukuru
3: musavu mukaga
0: nakutegeza za juzi wano ntino embera yobu zinga miaya liye kute wansine waguru wabula ngenteka tekazo nazimazo kugwa ama ulile gaja ndikano yingi mini yao takos
2: blago ngabwe kwata
0: saje ndi mongoli ya budi yongo kapteni ni nani ya zongo do
1: polira
0: meja zongo yifuwa kapteni wiki waga polishu Sajenti pulo pulo zongo mnio ne brigade ya biriminio budi takos abali baleso muzinga Sao Paulo Portolo Mizairo bottom diga 100 meters 347 gauge pulo monoga meja ujau direct bita bomba kulati switch yaliye bita bomba kulati switch ya go yaliye katade
1: ngere mie
0: yaliye inoguna sura yaliye katade chokanga guina ama kuru manji nyo
1: mumukolo
0: mazinga mia switche kata de
1: taka kote teka ko
0: bataka kote teka ko gule medua agwobunkeke nebuta andika wakati wa saba ni wa akulia zika manga nyipreunde mbogo tandipeta na haba jasi bano awaliko obunkeke nebusu kamsusi ngabaino kusala magezi bagenda chiko labati ya okulaba nti surprise bao
1: mpulira
0: kubanga ye yali saba nyoba mumulembe guno kwe tuli mu agenda kusoka ngate wali ichindu chonna bali bayino kusala magezi mu bwangu
1: gonna
0: eiza batumye baleto omulala
1: tyo
0: oba bakanike guno mu bwangu oba bafune alternative bana sulama nino
1: bagukoleze direct
0: aha na yera nga bayino kufuna omuntu ave Korea
3: utere bana sulama nino je
1: amasasi
0: Baba sasi mba
3: kubanga na sulama nino
0: amanti sasi yeri nino kati bana abali baze bajeno yifuwa dongo dongo zik baba takos kano mingi mini au takos baine mundu ezabwe kati nga senga basala wa parazeo mbam chiba chisomro kola
1: chitufu
0: kakati
1: munange
0: mikolo jari jino kuwela muho mugia ya mani ate jituse
1: era
0: chilala Echa kanga, echa letange chikanga wa. Chaja, ndi aliate kendo kuleta toilet pite kwa yomu sasaba nyoba.
1: Toilet pwe kwa.
0: Toilet pi. Te kwa.
3: Toilet pi.
0: Hey, te kwa.
3: Te kwa.
0: Akantu saba nyoba kiba muuji sabati.
1: Ndamu na abagole bwe uji sempe.
0: Hey,
3: baka ida batia.
0: Toilet pi, te kwa. Ya saba nyoba. Tola ndi baka ababa uja bati.
1: Hey,
0: kali amanyo ababa uja sa
3: toilet pi
0: tekwa. Na yenga chino, chiba chikole mungeri ya anja uro. Chikira kuja saba ni oba kawewo. Yali atakendo chileta. Yali aliridwe njala.
1: Gundi, gonya.
0: Chota manji toli imba bangu.
1: MPC. Engo. Engo.
0: Aba nubaja kuloze minunji ya bihidi.
1: Engo.
0: Wamba mulangira anda usiwa.
3: Si somola na kuba togeza.
0: Wamba kankomewe.
1: Ewa.
0: Oli wa amalo kulibwe njala.
1: E molide.
0: Hey. Toide pitekwa. Eteke doku bera. Wow.
1: Chokate ba molide.
0: Hey. Wakati mkuteke kemi kolo. Kakati. Muhovi. Yaita kurusozo.
3: Yariwa.
0: Muhovi.
3: Yariwa.
1: Mufozi.
0: Muhovi.
1: Muhovi.
0: Hey.
3: Oh, I'd rather.
0: Yeah, this is it.

0: wana kushenda mumu samba kasatu femfe radio sime mpolo gome yedembe mwana ya tukubidaka imba ntinebiru njibi ogele wamu itasukuplama yes akaimba kabantu banji tuba kole debintu na inga kuogela kobi bibi okanoga ebiru nji taina chirunji nechimuche ya lava ainzo kuba yali akola na uonga yali ya usigalo wo na inga ya kuba kumirida nari atia wachari wawa bachara wo wegundi bachari onoga kare nakola chivichi mguanda wange na wechi abantu mubaleke echo chakuyambye ko chiba chimala atereka kuddeyo ku kuberanga oyagala nnyo omuntu akukolera ebirungi nogenda nga nokusima to simye chovola abantu amuchaina ebikolimo muchaka abenseno paka la city ngalese gwa maulira gafa mbitundu ebyenjawulo gwe gali wagali kaloko
1: Akali eyo twandika ulige na fe bichiri famu tutundu cho kukaloko au mukatundu ka uwosula agafa kustajia ya boda uwokolera oba mupaka uwosimba mukataliko uwokolera kuchiduka mutauni uwokolera oba kukala uwosinziro kuuliriza tuwalika ulide wandika tuwade gatue katika voice note kuwate simu yo o recordinge dobozi o gatue reze kati wabulato chamukirira no tulimba na yenge gotu wandika ulide musimba taksi nekoni narugwa
0: Okay, mwewa lenyaba mpama ulire ogaweleza mudobozi na inga gamazima. Kanso kengende wa Medi Ntege ali Chigejo Nakasongola atuwa gali saidi yeyo. Medi?
2: Antikoni, wewa lukuweleza. Uno Medi Ntege, sinziri deno Chigejo Nakasongola. Antikoni, abatuzewe Chigejo wunabona baku uliriza kwevali valindi doku ulira ama ulire. Agafude kuchalo chawe. Antikoni, amaulire gena sodo kusakireno. Ge maulira agomvubuka abadde agufudde omugano okubbanga ebintu by'abantu abbe ebisolo by'abantu kati kuluno yabbye embizzi eno n'agitwala ku kyalo ekiddako n'agiteeka mu faamu ya muganda we weyagisibye kati weyagisibye n'akubira omuguzi ajja agikime omuguzi weyajja embizzi teyagisangawo ku kyalo ekiddako omuguzi n'atamugamba kati wiki mwe itao akubira omuguzi amwesente kyae kana omuguzi ono naye ali muyaye kati akubira omuguzi amwesente omuguzi namugamba nti embizzi sagisanzeewo kati nagendayo ku kyalo kumbe ate ku kyalo gyagenze defense yalaba embizzi eno nagamba embizzi ekola ki mu faamu ya Museveni sibe embizzi yamalawo ennaku bbiri n'agitwala wa chairman n'agirunda kati omuvubuka ono omubbi atuukayo embizzi tagirabawo n'agenda wa chairman Chamane mbizi yangi najisiwana na yesi jila vante fana netia. Ntie mbizi nume erimwe vita erimwe bala weriti. Ntie jini nanda au. E mfuka na sigalanga simu mativu. Ne chamane nenga mweka ingela. Kati chamane kukubira kuchalenu jituvera. Chamane wa mugamba wali wanonya mbizi enu. Eribwe tinewe tinti yenu. Ntie ato mfuka na yaza jinonya. Na gamba iye mfuka ene mbizi ya jibye ubi. Omvubuka ebategedde nti yajibye ne bamulumba ewe ne bamuleeta ne bamusiba embizzi mu bulago omuguwa mu bulago ne bagusiba ku mbizzi n'agitambuza senta yona yona abavubuka ne bakuba enduulu n'ate ekyewuunyisiza omuvubuka tebaamuku omuvubuka ayina omukisa naye antikoni gemaulire genasoodo okusakira eno
0: webale nnyo webalire ddala Medi Ntege ali Chigejo Nakasongole yunga nkujeyo waliwo Bosco Babu ali Kisoga katufuna agali ekisoga Bosco Babu
3: Adamukoni wasize otya nyabo kansubire wasize bulungi n'abawuliriza Radio Simba amanya Bosco Babu nga bulijjo kusakidde eggulilo lino okuva ekisoga ku Katosi Road wano nga abalenzi ababiri abakwatiddwa nga bayina ekibinja oluvannyuma lw'okugenda ne bayingirira omukyala omu ne bamubba ebintu bye omukyala n'abategeera wabula n'atalaajya nakuba yabalabye kati bw'okeera ku makya aba atambula bw'ati n'alengera omuku gwe yalabye ng'ali mu kibuga ky'ekisoga atambula omukyala n'akuba enduulu nga bw'amugoba omulenzi nga bw'adduka naye ng'amusinga ku misinde kati waliwo we yatuuse abaawulidde enduulu abamu ne badduukirira omukyala n'abagamba wuuyo yanzibye ekiro babbye ebintu byange mu dduuka ne bamutaayiza gayi ne bamukwata naye ng'abagayi baabadde bangi kati omu gwe baakutte ne bamuyisaamu awo emigoba nte nga bw'olabye vidiyo eyo gye byaggweredde ng'amututte eri omu ku munne oba kubanne bwe babadde mu munyago gwa bwogo ne bamuzuukusa bamusanze yebase nga yebise na leesu n'engoye ezimu ku z'omukyala ono gwe babbye kwe kubakuŋŋaanya badde

0: wana kushenda mu musamba kasatu FM for radio simme mpologome yedembe ngalongalo ba muise agent anenga nkwade perfume ya bolingo akakofi lomide akameza bachana na katiba cha complaining akameza ka Chris Evans bagamba nti mubongeze akameza musajja gwatu demo office wa wale se yakameza ngate kamala tewe murugunya kumere yo na madamu jafumbie gendera unenga bambi mutuongeze mwemula ozambu webyali ruliwe bichari mgana ange muongeze kameza na inga mpozi nzikudeo na kaimba address haka jemo kasenge na inkuwa yoli mkasalongo siraje anikengi saha kumina mkage da chekeza kaita kusawa zino etano ezencha unako radero wentio nkuwa niriza na temu sawa endala ekutusi wako mikwana jafaya wa Movit elanga tukoyesa Movit products waluwa Movit all day toothpaste yona kumama nyonga gali fresh kamu wako nga gali fresh waluwa shower gel na imu lunjinyo atenga tuina ni Movit herbal products Movit okweka kasa kuruna kuruna ngenda kuyunga kasera akacha nnaku njaga loso kwa ufuno bakabuno atenzile mucha nnako
1: esawe numu simba taksektusi wako
2: ebizuko bia Movit hapo ni sabuni birungi duamu ebirungo bio noku vamo butonde uwe mitini bikula ukulongo sensusu za okugobo uwele okusiwa ulususu nelu njirida nola bikabulu unji
3: Buri gisesa ereje nyuma wadede

0: Nkwaniriza ku Lubogola Simba abiri mubiri dakiika ezaakayita ku ssaawa 5 ezenkya olunaku olwaleero kaseera ka kyannaku wano nno wetuyambira ku bantu kyannaku si bbaluwa gaba mazima ageeyogerera nembeebaza nsooka nakwebaza mwina bassebo ne bannyabo abayimirirawo nga tuyamba abantu nembagamba nti wano ku Lubogola Simba mu kaseera ka kyannaku buli lunaku wabaawo omuntu gwe tutaasa mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nti nno mulina obuyambi obwo bwe muweereza abantu story zaffe ku YouTube ya Koni Nalugwa kyannaku story zaffe zino zibaayo tuukayo olabe mbeebaza nnyo nti mwebale nnyo mwebale ddala nina omukyala wano twagala atuyitiremu ku mboozi ye bakuyitaani amannya kozesa omuzindaalo
1: amannya gange bampita Aziza Beatrice Mujuni
0: ani
1: Aziza Beatrice Mujuni
0: ani
1: Aziza Beatrice Mujuni
0: oli wagwanga ki
1: ndi munyankore
0: ozaalwawa
1: nzaalwa Rukungiri
0: Rukungiri side wawo
1: baitawo Kikarara
0: ki
1: Kikarara
0: Kikarara
1: yeah.
0: Tata jali
1: tata taliwo
0: tata ali luddawa
1: tata simanyi kubanga nze nakula ni jajja wange
0: jajja azaalani
1: azaala mama
0: mama bamuyitaani
1: mama bamuyita Ariete
0: ani
1: Ariete
0: Harriet ani ddala
1: Harriet yarara
0: nakugamba nti tata wo yaani
1: teyamungamba kubanga sakula ne tata wange
0: ne nti nayinga omwana ng'okula mama yakuwererako
1: teyampererako
0: tewasomako wadde
1: nasoma paka mpifo
0: ani akutuusaayo
1: yali ansomesanga
0: mama yafanga okola ki
1: nga nkyali muto kati jajja nansasulira fees
0: otyo
1: nembeera awo kati
0: lwaki jajja yakukomyako mu pifo
1: anti awo we yakoma naye sente zaabula
0: kati gwe n'okola ki
1: nembeera awo nga nnima
0: kati essaawa zino oli wa myaka emeka
1: nina myaka 22
0: ng'olimiraani
1: nga tulimiraawo waka kubanga waliwo bazzukulu abalala babeerawo nga tulima bye tuba tulya bwe bati
0: kati ani akuleeta e Kampala era e Kampala wajja kukola ki
1: eno Kampa nava mu kyalo nga jajja wange yakamala kufa kubanga yafudde kati we yafa
0: yafadde
1: yafa kuisa myaka 4 nenva mu kyalo neŋŋamba kanzija eno Kampala
0: ngoze kukola ki
1: okukola kati we natuka eno
0: watuukira wa
1: natukira eyo wakiseka wali omukazi bampa omulimu
0: nga mulimu gwaki
1: ogw'emmere
0: okutambuza emmere
1: okutambuza emmere wakiseka we nali ntambuza emmere
0: otyo osula wa
1: yali ansuza oyo omukazi kati ne nga tansasula buli kubanga yangamba nti ino kubanga nkusasula buli lunaku
0: nesente emmeka ze mwali mukanyizaako
1: kasanvu
0: buli lunaku mukutambuza emmere otyo
1: nakorawo naku satu nga tansasura ate ngaabayagala nange nsasure ku renti ate nga tansasura ngaabayagala ngende eyo oba nafunye
0: nga oba yali wakusasula luvannyuma lwa mwezi
1: twateesa buli lunaku kubanga naye gye twali tusula nali nina okusasurayo nga twegata
0: nga ne gye musula musasula buli lunaku nga
1: tetusasura buli lunaku naye nga buli mwezi tulina okusasura ne kati oyo mukazi ng'ayagala nsasula ate nga tansasula naye buli luna nga tansasula sente ng'ayagala ogende ng'eyo oba ofunye boyfriend bwe bati akwekusa
0: omuntu eyakajja e Kampala boyfriend oba omujjawa
1: anti nga byayagala kubanga yali tansasula
0: tewategerera ku kintu ayagala ofune boyfriend
1: anti kubanga wali abantu bali bajja nga bagala kulya ku mmere nga kugamba oyo customer n'ayagala kumukola ki kumukuplaningira ushitegera
0: nga kugamba atya
1: nga ngamba mboyo customer mukwate burungi ne wakukwana tonyiga kubanga customer
0: iwakiseka emisana
1: iye netubera wetu tyo nenvayo kati we nava nga ndaba buli kimu kiganyi nasoka nenfuna omusajja ali wa boda
0: amangu ago
1: anti nga ndaba mbere eganye nemfuna owa boda awo naŋŋamba nti anjagala nti nina okubeera naye
0: ng'otegedde amannya ge
1: amannya ge mbadde ng'amanyi
0: olwo mwami ani gw'ofunye
1: Mugwanya Fred
0: olwo musula wa Mugwanya Fred bigambo ki ebyakumatiza amangu ago n'ogaa nti kaŋŋende
1: yaŋŋamba ati nange nalimbona abonera okwanga ngamu oyo boss wanga tansasura kati msajja oyo waboda najja nangamba nze nkwagala ninge nakubanga nkulabirira kati nange ninkiriza nimpao
0: kati mugwanya nakutwalawa
1: aho kasubi zoni fidi yanto sakuma
0: gai nawo akarumu
1: oya
0: ina wenyumba
1: nenda yali apangisa yali no akaruma kali okasimu ne tubera okatwetabera nangamba soko lindeko okuzala
0: olwo gwafuse mukyala wa waka
1: kati neni nangamba soko lindeko okuzala niso kaningena nene kubampiso ya myezi esatu
0: familia nga senta azikuwadde
1: senta yali azimpa mukutandika
0: Uruo sigara wakango otoko satoke.
1: Nga.
0: Mukayumba kamu. Otio?
1: Kati wenaji kuwako, kati negu wako, mieze sato nezigu wako. Kati namala nangamba. Kati awino kuzara. Ne mugamba nebyo kuzara nzeno kampala nazo okola. Tusoke tulinde mubyo kuzara. Nangamba kati wabato ya gala kuzara.
0: Nga jirie mieze sato juweddeko. Eze mpiso ze yakuwa. Mpiso bajikubira sente meka.
1: Ba, ya mpanku mitano.
0: Kati wano musente za kulekera gwaito sobola kufisa onko mitano genda kwe kubyampi songa to mugambye
1: twagenda fenanti mudwaliro
0: okukubempise ya so naye nga omwami bwagenda okuvuga boda gwo sigala waka kusente ezo za kulekera abadde ya kulekera nga mmeka
1: eza kameza yandikira kasanvu
0: kati akasanvu nga tofisa akoko akasanvu akongo kakoze sotya muli achi
1: anti ebisele ebisinga tutera kulya chinyewa ni chitoji nga bitu tutera kulya na makoroni webati gulao makoroni na maji ni nyanya no
0: utu no tete inkanya no makoroni paka si ya nkumi tano oba nya bitano
1: watu kagula nkumi bili mu bitano
0: kaba malaba bili
1: kawa katuma kuwanga tuwele tuliwa ntubabili
0: kati ila kwezo senta kasambu ngo mchala tete inka nye waka wachiri osule chukumi usobulofu na keza family planning family planning ya wede kwa kuganti katizala
1: Dubuto nendufuna katuwe narufuna nitusoka netugenda mdwaliro ni wangamba nti nobu zibo murubuto msajja we yauri ila tuatuka wakana ngamba nje siwa saba kazi ya baby zibu I think wasi zambade ndo zangenda kufune mireme ategwa tena ategwa hiyo
0: utandise kufuna bizibu murubutu wanange chao wanange mukama sise kanti binyuma mukama nsasire otyo naga kati ole utandise kwefunyisa bizibu
1: natandika kwechanga kati nze nalaba nga ye chanze nimugamba ne kati go badonga mba mfune rubuto ati nimugamba nti saga yagwe nonga ni
0: yako
1: kati nange wendu funya tota nse kwechanga nangamba nze bakazi bemfuna sibwe bato we babera
0: bwe bafuna mbuto babera direct te bafuna bizibu zibu
1: we twata kati twali ngalu nako mune tuyombamu nankuba
0: nakubira ki
1: yabo kuba nti namugamba nokufuna sente ngende kimudwaliro banjanja benga runo lubuto terunakula terunakula nangamba netulwa twasuka netwala mu kiro
0: gwenga omusobola wa bodo mulamba
1: si musobola yankuba nankuba naniga mu lubuto
0: ate kuma nakunyiga
1: yankuba ebikoyo mu lubuto ate kumacha utasuka nga tugenda mudwaliro nemugamba ndinini yogenda mudaye banke kwanga mpulira lubuto lunuma valuriwe yagendera tana nanga
0: tala mpola ngo olabye kakati mbwe mugenda omugamba nti okusinzira bwe wankubye olubuto lulabika lulina obuzibu
1: kati we yabiwulira nasanga yagenze ne buli kimu yakireka
0: gwe ngogenze mu ddwaliro
1: ninza nga ya genzi buli kimu nga yakirese mu nyuma nezo kanembera ono olubuto nita niko kuyanga nkola
0: ng'okola kyolo
1: nga atandise kukatukutuna obutambala ne boxa ne vesti z'abaana bato
0: olukapita omugjeewa
1: kapita nti nali nsevinga mu bintu ebyaleka bimu n'embitunda
0: byaleka mu nyumba
1: iye nentunda akafrinji ne tivi kati nembera
0: Aha, no tandika okutunda bu vesti bw'abaana.
1: No butambala ne boxer.
0: Ngotundira wa?
1: Ngatundira mukibuga.
0: Mhm. Bano ku mukono mukono. Oba babera ku hanga, obera ku kyobwa. Abali babutembeyanga.
1: Nze nali mera huku na kasero complete kizimbe kiri awo. Nga wentambuza. Yaba kesi sine katuwe baze. Nina soka nenzala.
0: Omwana omulina.
1: Omwana omulina kati ali mwaka gumu kitundu.
0: Mhm.
1: Kanaba denchokolera ono ne batugoba. Kati sine chokola mnyambi.
0: Kati njagala okutuuka ku nsonge kusitudde n'otuuka n'okujja wano.
1: Anti nagenze nasaninga na mdanga mpulira buli kiro olubuto nga lunuma, buli kiro nga lubuto lunuma. Nintandika okufuka omusaayi kati n'engamba kansuke.
0: Kati awo tewafunayoko ku musajja mulala.
1: Sinamfunangako. Nze basajja batama.
0: Mukama nsonyo banange akati tugende mpola mpola banange omwana agenda kunzita ono abasajja muwulira bye muyisa mu baana akati aziiza kakana ompulira tukwate mpola mpola ensonga zino kiki ekyasinga okutamisa basa
1: Basajja bayayi, oba olowooza ova mu kizibu ate ng'ogenda mu kizibu ekirala. Nali ndowooza mponya ekizibu naye ate mba nemigendamu.
0: Kati wagenzeko mu ddwaliro, wagenze mu ddwaliro ng'otandise okufuka omusaayi ne bagamba nti kiki?
1: Bangamba mbu nina ebizimba n'abaana. Tibu mu kifo ky'okubirongoosa mu mba wa ssente.
0: Ebaluwa zirina.
1: Ebaluwa nina sikadi.
0: Mita tulabeku. Nanange. Akadeka ashanaku gwe munange alikulubogola simba. Umwana kumiaka makumi abiri mwebiti. Abasajja bamutama. Sikani ya ziza hii. Nuchoka bajiwandise na kema beka.
1: Andi yanga mesa. Mwichi pabla wadabi wandika mawezo.
0: Kati nsonga kye singo kukabya amaziga.
1: Ndi munako nze ndabirira omwana nze buli kimu. Nate ebizibu abirwadde bebirina okukwata abagagga tebikwata ffe bannaku.
0: Abyagaliza abagagga. Kati oyagala abantu bakuyambe batya kale kakkana. Oyagala abantu kuyamba batya.
1: Sawa abantu munyambe atisti banongese banzijemo bino bizimba.
0: Omwami eyakuzaalamu abaana mugwanya Fred bw'aba gy'ali bubaka kiw'omuwa. Eyakuzaalamu omwana.
1: Oyo sitani nakuyanga kuno ku simu.
0: Nakubirangako wadde ku simu. Talabanga ku mwana.
1: Nedda.
0: Akade kacha nako sibaluwa gaba mazima geyo.
2: Akasera ka chanako chanako teba baluwa wabula masima ge yogerera
3: Ensuulire kulemye, owulira bikusobedde oba bikutabudde, tulina gw'obuulira kakutegeera. Jangu ewa maama kyannaku mu kyannaku, akumaliko ennaku mu Simba Taxi.
4: Muntaata okugulu kwange baleme kukusalako kubanga nasigaza kumu, ate kati n'okulala baagala kukusalako.
5: Nze kunnyamba, abalinawo ke balinayo, abalinawo ku bugoye, abalinawo ku buwunga, obwana bwange bukule kubasijja busuulawo. Baana bataano bonna nze mbalina.
6: Bade nsaba buyambi kubaseewulira bulungi akapiira akanuma abantu banyambe bansondereyo kasente
0: ngendeaoosi
6: bana abawuliriza ba Radio Simba nsaba kunnyamba ne ku buyambi ere mu ddwaliro obulwadde bunuma
3: wabula mu abalwadde abayi abali ku macupa oba abeetaaga obukugu bw'abasawo mumugumire mu malwaliro titunaabasanga jjukira kyannaku si katemba wabula amazima ageeyogerera ne Connie Nalugwa

0: apologize to this parliament.
1: Yine komiewo. Mr. Right, ekomiewo. Musisoni yokusatu kustatens makulachika. Bulirwa Sunday kusawa bilia zechiro. Eno yeshe yokuogereze chasinze yokunyuma mu Uganda. Wasanga bavubuka bagogo funga babwolekeza bawale mboko. Abana abalina waka webasange nsusutye zomulembe. Sho, abana webalagira kumaja ne babebi ne balaganyash. Byonna bigenda kuba musheno era nga tusubwa okulaba ani anavawo n'omwagalwa. Hello Mr. Right Season 3 Love, Vibes, Drama.
2: Female lead and made enterprises, Flame, kanyomero akatekebwa KCB Bank, okuyamba abakyala okufuna ebyokuddamu nga bikwatagana ne business, era nga bitukana n'obwetaavu bwabwe, okubasobozesa okwewola sente ku maguba agasoboka. KCB Bank Flame ez'okuwagira abakyala okutuuka ku buwanguzi. Weewandiise leero, weefunira unsecured business loan okutuukira ddala ku bukadde 5, ng'osobola okugisasula myezi 12, era osobola okwefunira mobile loan okutuukira ddala ku bukadde 5 ku simu yo mbagirawo. KCB ekusobozesa okufuna mortgage, overdrafts ne secured loans ku maguba agasoboka okutendekebwa okuva mu bakugu okusobozesa okutumbula business yo. Kati funa obuyambi bwe weetaaga omuli ensimbi wamu n'okutendekebwa otwale business yo ku mutendera oguddako. KCB Bank Uganda, for people, for better. Oyagala kukwata ku simu ya sereza nga yesoka obo kwefunira ekyuma ekipya nga kinene ate nga kidduka mogo byonna ebigonzeza. Funa esimu empya ya Tecno, Infinix oba Itel kuloni okuva mu mogo ng'oteeka ya akasente akatandikirwako kano nga kasoboka era ng'ogifuna mu ddakiika 15 zokka. Ate ng'ebisale by'osasula buli lunaku bijja mu nsawo yo. Ng'ate bw'osasula obulungi mu myezi 3 egisooka ofuna omukisa okwewola sente enkalu okutuukira ddala 35%. Tulwa kyalira edduuka lyonna eritunda essimu za mogo oba kuba ku noti 2 noti noti 4-5-8 noti noti okuyambibwa mogo egonzesa okufuna essimu esereza. Abalimi b'ennyaanya mulabyeko ku bibala by'ennyaanya zammwe wamu n'ebikoola nga birina amabala ag'obutondo oba obutonyeza obuddugavu nga bw'amaanyi.
3: Akatonyeze n'amabala ku bikoola.
2: Oyo ye bacterial spot, obulwadde obwonoona ennyaanya nga bukubaka amabala n'obutonyeza obuddugavu ku bikoola n'ebibala ekireetera okukendeeza ku mutindo gw'amakungula.
3: Naye kino nga kinkosezza nnyo, nyinza ntya okukikomya?
2: Kozesa MasterCop okuva mu Nsanja Agrochemicals Limited, eddagala erirwanyisa obulwadde bwa bacteria nga mwe mulina akatonyeze mu nnyaanya. Liri mukopo w'amaanyi alwanyisa bacterial spot ku bikoola n'ebibala. Likwata bulungi ku bikoola ng'enkuba temala galyozaako. Liyingira mu bikoola okusobola okukuuma ekirime era nga teriremesa bikoola kukola mmere ya kirime. Lijjira mu kikula ky'amazzi nga lyangu okutabula nga mils 2 zitabula bomba ya liita 2.
3: Awo nno nzizeemu agalima ennyaanya.
2: Kuuma ennyaanya zo zireme kukwatibwa bacterial spot ng'okozesa eddagala lya MasterCop ofuna ebibala ebirungi eby'omutindo n'amagoba agawerako. Lyefunira okuva matabi ga Nsanja Agrochemicals Limited ku Bench Wanuka Street ne mu Container Village ku Nakivubo Plaza oba amaduuka agatunda ebyobulimi n'obulunzi ageesigika oba kuba ku noti 775-6 noti 7 noti 8. MasterCop omukumi w'ennyaanya zo ku ndwadde za bacteria.

0: Wano kuchenda mumu samba kasatu femfe radio simi mpologome yedembe tonight. Rema na makula na mlebiyo ku weekendi bambinga kabila nazala we yagenze kumalaro na vile yunasigala yunga kaba nazala we mama wa Hamza Bambi ya fude Eziki mkwadu wa gulo siwa mkaga kuro mkaga ndoza reyaziki wa na inga Bambi Rema banangi ni nazala kwa gala nusibu batunu Kusanga nazara kwa gara, banchevwa gara, kusanga nazara, nsanga amara. Ni yalo kazi na kuzinu, baina ba nazara babu, Bambi ya baba gara, Bambi ya kavide nazara wengola, badala nazara, labi kabada kola chi, abadenga mwagara. Ni zijukila, Amuza ya njula Rema. Nazara ni ya gendida kwa, na mwachi haga we, chinene nyo, sebo nazara kwa nilize wa mutabani. Ma nazara angaba yoyomi ya bakazi. Amutu ya bachi na ganti, takusani demu anawe. Ni yono Bambi abadamu kola che. Abadamu agalabulu unjinyo. Nalabia ni Farida Ndausi. Nalabia ni kufarida. Farida Ndausi muganda wa Rema. Namulabia yeko Bambi. Gari yao bebabudabuda kurema. Manangi. Kande tuwa mulamu wa guweguba degundese. Mve kumitulivi. Narimanyi.
1: Omulamwa gw'olunaku omulamwa gw'olunaku mukwano bya bufuzi bufumbo byanfuna oba bya palala pase kakati tesa nawo wulirwe mu Simba Taxi nga kukutusibwako Simba Cosmetics Company Uganda Limited abakredede Simba Skin Care kawonye mbalabe oluwumu ebiguna amabwa na musuna okusiibwa ebiyobyo kisipi tayiri nindwade zensusu endala nyingi nyo bakredede Simba Herbal Perfume Petroleum Jelly. Ebi zige ebi kumo lususunga lugonfu. Atinga luwewevo. Bikumerane bitangiraba. Na obutalumbi wabiduwa deruwa debi ensusu. Ebi zige bina bikumo lususu obutalumbi wachibungu mchua musana echi suse. Banyene Simba Wonder Soap. Sabuni awonye ebi jere ebi limu ama wanensarika. Imba labe ebi guna. Uluumu. Eczema. Dark spots. Nindwa dendala nyingi nyo. Bisangiwa maduka gunaga tunde ebi zige mugwanga.
0: Okay, kwa mwena angari kulibogola Simba ni wanafawa Simba Cosmetics. Aba tukole debi zigo. Muli Simba Skin Care. Kanuna kazigo kaya amba okujanjabi mbalabe, oluumu, ebiguna, amabwa tairi ni nduwa deze ulususu. Waluo Simba Habo Petro ya mjeri. Chine chizigi ya chikumu ulususu ronga luwewevu. Nechirutase nduwa dezile tebuwe chivugu mchio musana. Hita angira abano buta rwaranda deza ansusu. Waluo Simba Wanda Soap kanuka sabuni. Akajanjabi bigere bilimu amabwa, bigere biunya. Abana ba unya unye nsu, ensalika, mbalabe. Ati ni ndwa deze nsusu endala. Akati nwa kugamanti bagenze bagulao branches mu bitundu ebyenja ulo. Gwabieta gebi ntu ya kubisubula mu bungi. Zero msambu msambu nya. Zero satu abiri mwimu abiri mwenda. Walwone zero msambu zero zero. Mukaga munana. Anamu satu msambu mubiri. Ebintu byabwe ebyabanafe aba Simba Cosmetics oja kubera ngo bifuna bulungi nyo dala banango omukyala wuna avudeyo nabagamba nti banange munyambe mumpe ku magesi omwami yampasa ero mwami bwampasa nazimba kuluje wabwe naleka nandeka nga tata wa muwereze bweru okweyongera yokusoma kati no jibade juweze emyaka ena ngo mwami taliwo choka awonazala kwe kutandika okuntegatego obutego naagamba nti ayagalangwe mulavu ne mutabani we omulala mboli ajja kulwawo okudda bwe nagana nazala nanzigula ko olutalo olutali nalina banange munyambe nabuulira nti bino mbibuulira omwami oba nsirike nazala oba mpalana kunfiira kanfiireko era embeera eno ngikole ntya kubanga maama ndaba nga taweera buli kaseera nsula mbutego njagalemu muganda w'omwami wange ng'atenze omwami wange gwe nindiridde kati omuntu bw'atyo ng'ate ye nazala ng'akusulasula mbutego iye mbeera ogikwata otya 0708 8720 7 akikola atya nazala ate kati amutega mulenzi mulala naye abakazi kati ata kyokka bannange kanzije bannange

0: Mauti Andoni Ilayola. Musipana yevude kuboni Mauti. Nabagamane wiche wede ndi ya ganyo genda ku S. Milan. Yemutende si atuido kubela nga sikira Anne Sirot. By the way, bakochi bonanga yobali. Nabagamba ko yevude kwa isa miyaka angebili. Nti wadua abali abomu kwano. Abaveri mu Basque Country. Alonso, Ateta ne Ilayola. Bali ba mukwano kuvambuto. Kati Alonso ye coach wa club ye manager wa Chelsea mpya. Ateta ye manager wa club ya Arsenal. Yokate Andoni Ilayola. Yes, anza paza kupira nga amaliza. Agenze ku team ya Liverpool. Tini ya chiriwo chiri nti Sporting Director. Owa team ya Liverpool. Richard Hughes. Yali ku Bournemouth eranga Sporting Director. Naleta Andoni Ilayola nga moja Spain nga mazo kupeda nga ava kurayo Volcano. So Richard Hughes akulanga Sporting Director, ye head wa Sporting Project ku Liverpool. Era ya ine dumeri ama nga kupeda nga azula kwa chishi aino kupeda nga asikira Anne Sirot. Obola ba advantage wejira kwa Andoni Ilayola. Ya mwule ete mongereza nga liku pone mawusinga Sporting Director Richard Hughes. Ate ya liku Liverpool wale nga Sporting Director. So bama nyiganyi temucheo unya singa buchanga coach Andoni Ilayola nga ye coach wa timu eyo eya Liverpool mpya singa buchanga yalangi lidwa sagade mucheo unye ndwalu at least sawa zinu ya kule mbedo uwokano yali bada Alonso neche wisi ya mtu walada kati aliwo ye mwami yoyo amanyi duanga Andoni Ilayola ya kule mbedo uwokano ne James Miruna paza sauda kupeda nga alangi lida nga wanyuso mpida kumiaka ama kumiana James Miruna agenze masipozi no kubira nga alangi lida nga banyuso mpira agenze necha faringo musambi acha asinzi okusamba emipira minji eja Premier League ya menyo likwedi ya Gareth Barry msizuni ene ya wed dempezu ya genze masi no kubira nga ate menyo likwedi yeyo chokate ya kola debi ye mulidi zikumia kejobu kulo jali kumi na mukaga nena kubisatu mumuenda chamu fulo msambi uwo kubido kubira nga cha sambi mpire kwa premia nga achari kumiaka mito nyo paka juzi lijevuvudeko Max Doman wea zempa zinabangali kudi ajimenya uwo so wati miluna against na hiku diye mpia ngo msambi acha sinze kubira nga samba mpire minji muliji ye bungereza wakata kuyo guanga ya bungereza ya samba yu game zari nkaga muemu so miluna kumiaka makumiana agade kumotimu zinga Stone Villa timu zinga Man City, timu zinga Leeds, Newcastle ne Liverpool sako timu zima kumie maumulido mpira ya Blayton Rover Ubion wati wagenzi masu na kubeda ngate haumulo mpira kumia kama kumia na chobu kulu soka afune break yenda la mkumia utopo kusimbe na tepo zimpalugu medembe jenzimu na mubende Bruce Mtabizi abaza nya bingo na chikazizi ni volewe zilinga muenda tulangilio muangu zena wangu de milioni ya lero ingida draw ya bingo simbole mbala sababa nika kwa dia feria bingo masavu ili sita bili tano tano sita muende muhashie skwedi ya star bili tano tano sita muende muhashie uingidea kaza nyo muangu zima agenda kupeda nga wangu lida emilioni ejudewe du kwa dia star bili tano tano sita muenda ya muhashie skafune break eno zije tofoku simba yempelogo medembe
1: Radio Simba elunga mizwa Uganda Communications Commission
2: Bana Uganda mwasuze mutia kekasero zukukoge ndo kazane ama chagu galongo seduamu ilangane chivozu cho chiwavu ye teka kwa MTN voice bando yona wakati wa sawe mweyo kumacha oktusa kusabili ezo kumacha wefu nile dachika satu ezo werere ezo kubila umutu wa MTN oruna kuona katisumulule chivozu cho okebele kushana cho oyogere kone famire yo oteketeke haso yorunaku obosa asanyama uliagaka guwao njiga sita chikumista abini mwemu hash obako zesa my MTN app lero MTN together our connection is unstoppable
3: buli mwana gwani dokutandi ko bulungi mu bulamu wabulu mwana wo ne bwaba alabika bulungi acheta gwo bukumi okugema yengabe kuma mwana wo obutakwatibwa ndwadde za kabi ngomusuja gwa mulalama polio nechifuba chomu magugwe obannumonia ngatizinda bakumulumba mu Uganda okugemesa abana kwa bwerere mu malwali oga government gonna okuva kukuzaliwa okutoka ku miezi 18 kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna olinalwo oyosezaamu teweeraliikirira genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo.

nsunsula kumi nga zonna cream. Ntema, tema chitegeza nonye nyimba zino zemalire mbula mbalamba. Ekiyimba kino kya David Lutalo bakiyita Sijalala. Chiri mu namba ya kuta.

0: nsusula mukumi nga zonna cream nenzi ku sampling ako bu sampling zitegeza nonye nyimba zino ze malireyo
1: zobola
0: ekimba kino kya spice dana aline vinka bakiyita nzigulawo kiri mu namba ya kuna
1: no,

0: kiemu okuvuluna ku lwalero alagidde bwatyo ngagamba nti bwateekwa na kubaawo okulwisibwa kwonna kwa ngeri ndala era nga mubaddemu n'ensonga endala ezibadde zeetooloolera okusaba okweyimirirwa kino kye kize oluvannyuma lwa ssaabawaabi wa gavumenti bw'ayise muyambi we Thomas Jatiko n'omuwaabi wa gavumenti Richard Birivumbuka ng'alaga nti kkooti nti bamaze okufuna obujulizi bwe balina obuyinza okuluma Besigye era nga n'ebisinga ku byo bamaze okubitegeeza abantu be bapuliida be wabula kano Dr. Kiza Besigye naye mu kwerwanako ttiimu ye egambye nti wiiki emu temala olw'ensonga nti balina okuyita mu bintu ebitali bimu ne Namunkukumbo olw'ebiwandiiko ebibabaweereddwa okuwuliriza kumpi ebbanga lya ssaawa nga 10 ezeetaagisa okuwulira amaloboozi agoogerwako nti ga bujulizi gattako entambi eza sineema ezigwa mu ngeri y'emu kino kye kireetedde omulamuzi okulagira omumyuka wa rejisitura owa kkooti okuwandiikira ab'obuyinza mu kkomera okuwa kano Dr. Kiza Besigye awamu ne bapuliida be awamu ne okuwa olukusa abapuliida bakano Dr. Kiza Besigye ne munne Haji Lutale ku nkomero ya wiiki eno okuba ne ku nnaku enkulu okubawa akadde basobole okwetegereza ebintu byonna balyoke beetegekere okutunka n'omusango guno.
1: Okumanya bugagga si kirungi butamanya by'olina kumanya.
2: Oluwombo olugabulwa omuko ku mukolo gw'okwanjula edda lwategekebwanga nnyina wa muwala agenda okwanjulwa okutuusa lwe baakizuula nti singa nnyina afa nga tannayanjula kinaaba kitya olwo kwe kusalawo nti senga kitaawe w'omuwala gw'asinga okwagala ng'asobola okuwoma omutwe mu buvunaanyizibwa obwo. Oluwombo oluliibwa omuko lusibwamu ebifi by'enkoko ebitongole 7 naye ng'olusingosingo terusibwamu si kulwa nga lutuga omuko. Oluwombo lw'omuko lusibwa mu lulagala lwa nnakitembe ne lusibwa obugongoonyo obw'olulagala lwennyini olwo nnyina bw'amala okulusiba n'alaamirizaako ebigambo ebinyweza abaana mu bufumbo era kalinnya mu ntata luliako si kulwa ng'atwala omuwala oyo.
1: Okwo kwe kumanya bugagga.
3: Ate ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyensimbi ebyobusuubuzi n'ebibiina by'obwegassi balangiridde omwezi mulamba ogukwata ku mbalira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 era neetegeeza nti ebitundu 85 ku buli 10 ebyensimbi ziteereddwa mu bintu bina ebyenkizo mu kulaakulanya ebyenfuna by'eggwanga. Omuteesiteesi omukulu mu kitongole ky'ebyensimbi Ramadan Gobia ategeezezza nti okutuuka okumaliriza ebikwata ku mbalirira eno basobodde okukola okwebuuza okumala okuva naddala ku buli kibinja kya buli muntu omuli abavubuka abakadde abakulembeze mu biti eby'enjawulo omuli n'abayimbi n'akakasa nti buli kimu kiteereddwamu kigenda kusobosa ebyenfuna by'eggwanga okukulaakulana. Ebiteereddwa ku mwanjo mulimu ensonga z'ebyobulimi ebyobulambuzi ebyobulamu ebyenjigiriza ebyamakolero gattako n'ebyokwerinda n'ebirala.
4: Ensimbi ezisinga obungi eziri mu bajeti zigenda mu bintu ebigenda okutumbula ebyenfuna bya Uganda. Ebyobulimi by'ebisooka, ekiddako bya bulambuzi, ekyokusatu ebyobugagga eby'omu ttaka n'amakolero, n'ekyokuna be bannaffe bannasayansi. Then ne tugattako ne bannaffe abo abakozesa omutwe abavubuka abato okuyiiya naddala ebikwataganako okusanyusa abantu creative industry nabo twabagaseeko. Kati ebintu ebyo bina n'ebyo ebibiyamba nga eby'obutebenkevu bw'eggwanga, security, enguudo n'amasannyalaze, ebikwatagana ne okuzimba ebibibiro ebivaamu amasannyalaze dams, then amasannyalaze okugatwala mu bantu kikulu nnyo. Kakati mu bintu ebyo byonna byensomye ebitundutundu 85 ku buli 10 ebyensimbi eziri mu budget byagenze mu bintu ebyo. Just obutundutundu nga 15 bwe busigaddewo okuteeka mu birala mbu okulaninga government ebyo byemuwulira abantu bye basinga okuteekako ennyessira nti gavumenti eyonoonye nnyo sente eguze emmotoka ekoze bweti biri ebitundutundu 15.
3: Gobi alabudde era n'alangirira nti ku mulundi guno tebagenda kuttira liiso ku gavumenti ez'ebitundu n'omukozi wa gavumenti yenna agenda okwenyigira mu bikolwa by'obuli bw'enguzi gattako n'abo abakola emirimu mu ngeri ya gadibengalye n'ekigendero ky'okwonoona ensimbi z'omuwi w'omusolo.
4: Tetugaanye sente tulina ntono naye z'entono tuzikozesezza tutya? Bakuwadde biliyoni okuzimba enguudo nga oteekamu malamu n'oleeta ekimotoka ekimunyiga naye n'osanga oluguudo nga bayiyeemu lino ettaka erimyufu emmotoka ate ziseerera mu luguudo lwe baakakola

abasajja bakulu bonna bonna oba abalaba ku mukulu ku mugenzi ono ng'akola emirimu gye beyatambuzanga nabo emirimu gye nga buli omugwa ononyaka agamba wa esagala kwogera ku nsonga ezo.

0: Ali dizeo.
1: Echirala, chigambibwa mbwa abasambi batandika complaininga nti bana abapya be yagula. Alexander Isaka, Wizi, Kakezi no musambi XTK. Ne Frimpong. Ne baba tebali ku form, bo bali shuwa deal we namba zaabwe weziri.
2: Mm.
1: Ojukira sala statement je yakola nze ekiso kyambuzi. Kati ekyo nakyo ne kimukuba. Kakati n'ekintu ekirala. Abazanyi ku mpira gwa Aston Villa gwe baba kubenya ku biri guno ogwagwa juzi nga babuuza mbu bagenda ku mupiira ne batuuka mu kisaawe nga buli omu tamanyaani gw'alina ku maakinga era mbu kye kyaleeta obuzibu. Okitegeera kakati ne bakibanga ne bagamba twatuuka nga ffenna tuli confused tetumanyi oba tumaakinga ono oba tumaakinga ono era kyekiyinza okuba nga kyaleeta obuzibu ku bimu ku byo bye baavaako okuba nga basalawo ne bagamba nti Anisrot ayinza okuba nga ttiimu egaanyi dressing room yasinga okuleeta obuzibu era lika yatuuka nga takyagisobola abasambi nga bamuvuddemu so y'embeera eyo gye tuyinza okuba nga tugambako okuvaayo okuba nga bamugoba.
0: Ok, kyonya kya byamizanyo tukyaine banafu aba Fortbet ku www.fortbet.ug bwe kityo mipiira tugiteekayo fomu twegitwala sigala ngu kyagezaako gibeerayo ngonyiga sta 210 sta 20 sta 5 ash n'onyiga ok VIP VVIP n'olukalala gye giri egy'olunaku olw'enkya ku saawa sa lujja kuba gigendayo saawa eno bonyiga oba ofuna gya lunaku lwale oŋŋambye onyiga sta 210 sta 20 sta 5 ash n'onyiga ok muwanguzi tusobodde okubeera nga tumufuna wabingoma savu 5
1: George Musoke e Boston weba nnyo kubanga owuliriza
0: ne Livingstone Iriazi wali eri ku Makai College ne Master Lule nayo bali okubeera nga owuliriza
1: omulangira galabuzi
0: kiro owenjawulo Kenneth Kigundu nayo bali okubeera nga owuliriza waliwo amawulire agatali malungi mufumbe naye sooka omala okufuna omuntu oyo amawulire si malungi kubamu baobi bange nali Makerere University awo ku School of Performing Arts nga muyimbi naye sooka omala okufuna oyo
1: nga muyimbi
0: nga ku bayimbi bange benze managinga
1: yafudde
0: omufuna oyo sooka ofuna oyo
1: tumunoonya wana naye
0: tunoonya
1: omukulu Serwadda Richard kansubire kati kulivu wavuddeyo kubanga yagamba
0: asiki mufumbe Arsenal's goal assist was a handball kali oyo were
1: argument anti ejja kubeera ole ejja kugamba nti emikono gyali munacho position ye argument yagenda okubaawo so
0: owabingoma savu owaleero abadde ku 077 19 07 akyaganya okwata aba tulina okugenda amawulire bwe tumaliriza birango Bruce ajje n'akatambula n'embeera byange tukyagenda maaso jjukira olw'embeera y'ekirwadde ekikuta obudde bwe kinaaba kibutadde tujja kujja tube nga tusobola okubanga tukubuulira ddi faino ya n'embeera byange lw'erisobola okubanga egenda mu maaso kusaidi eyo takwata esembyayo 03 ye muwanguzi Master Paluti Sifayo David kigambibwa nti atomeddwa motoka era afudde Honorable Kayemba yasoose wano okumpeereza deni ne Bukawenja Haji Bukawenja naye nankubira Master Paluti muliro kikompola jagala sente yaliko mu fire base abadde muyimbi waffe
1: Yaliko mwanaye ku university ngazanya emizanyo
0: n'okuyimba ayimbidde ddala ennyimba muzimanye ala bwatyo bwageze ina lilahi wa ina ilaihi rajiuna katugende mawulire
3: osobola okukuba essimu ezitaliiko kkomo manda mobile ne data ng'amala ennaku 3 nyiga sita 149 sita emu hash ojja kufuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okukuba amasimu g'amanda manda mobile koleeza MTN eruŋŋamizibwa Uganda Communications Commission.
4: Mu myaka gy'enkaaga eggwanga lino bwe lyetaaga ng'ekyokunywa Uganda wala gye yabangawo mu gy'ekinaana n'egy'ekyenda nga tuwuliriza kadongo kamu ku rediyo ku bubaga bwa ssekukkulu Uganda wala gye yabangawo.

echo kubera ngoli mwaka gama nti oba ngende oba sigenda ate yo naye embera situjagala twabagama nti no olunaku lwaffe final tuliita International Day of Freedom luba lunaku lwa dembe bituli byerere biraka byerere nga buli muntu akola bibye kakati mukole ebibye olunaku singa lujjamu ekirwe ekiyisemu nga buli muntu tasobole kukola bibye situlonza lonza nga ffe tugandi anti Simba etambulira ku ffe mwe mwefe abantu baffe batuwuliriza Simba etambulira wamu n'abawuliriza baayo ekiri mu ggwanga nabo bakiraba naye tubagamba nti ekikutta obudde bwe kinaabuta

0: Obugagga bwokka nga muzaawa okugeza ng'olina ekitegekyo bw'oba ng'ozaawa kiramire muwalawo omuyita nti mwana wange nati bwe mbanga nfudde nkulekedde ekitege kino omusajja nga wabazeeyo emmundu bw'oba ng'ozaawa kiramire omutabani omuyita nti mwana wange John bwe mbanga nfudde nkulekedde emmundu kyekyo mulameko n'emibiri mulemerera amabugagga bwokka nga muzaawa abalama mulameko muzawa kati woba olina ebbina nga lyakulanga eryange lama kati owekitone nga kikumuuka ng'omubisi lama kati owekigambo nga kikuyamba nnyo okwana lama kati kyekyo mulameko n'emibiri mulemerera amabugagga bwokka nga muzawa
1: tuli kukyena musamba kisasa tu radio sima fm mfm pologoma idembe
2: yeah.
1: Twagadde okulaga nti nno omugenzi kakati Master Paroti mu mwoleso gw'ennyimba abadde yalabise era omwana ono kennyini nyini gwe tukugamba oyo gwe tuwakakugamba akomeddewo ku oxygen yamuyitamu bw'ati wuliriza
0: Kabuyo kabuyo kabuyo mwetulira mu kabuyo kabuyo kabuyo mwetubira mu kabuyo abamu mwe bafira mu kabuyo kabuyo bas kabuyo kabuyo kabuyo mwetulira kabuyo kabuyo kabuyo mwetubira mu kabuyo kabuyo abamu mwe bafira mu kabuyo kabuyo
3: mwegwezi
0: ababako okuba wa sente bagula amamotoka nge gwanga lya buukirirawo kabuyo kenze kololo waneno we yatyebeka nno ne bamulabisako kavuyo kugo kutwala ebitaana ate ne bamugamba sule wattawulo yalemerawo mu kavuyo okera okusala abaana yagenze kukalabbolo we nga bamulanga kyako kavuyo musuuza okukabya abayimbi abakadde b'ekkanisa mbu tebayinako kavuyo anita amongo ne motoka ya Rolls-Royce mbu kirabo kya paakita abamu babuuzako kubuwayini mubuuza bedi gwanambuuka kazi bwe bashiri ekyamudukakako kavuyo na kino ekisanja fanya kuzawona nakyo mbwera kyagendera mavuyo waliwo pasito omuyaye muferezi pasita from the kanani sutiziyi pipo andi dolengi the pentagoni gabulirayo mukavuyo nomala omugamba gizimba kugamba siya nyoko siya nyoko nomala omugamba gizimba kugamba siya nyoko siya nyoko nomala omugamba gizimba kugamba
4: siya nyoko siya nyoko
0: pentagoni tugizimba kugamba
4: siya nyoko siya nyoko
0: pentagoni tugizimba kugamba
4: siya nyoko siya nyoko
0: nomala omugamba wakaba gachiboke nyoka chiboke nyoka nomala omugamba wakaba gachiboke nyoka chiboke nyoka nomala omugamba wakaba gachiboke nyoka chiboke nyoka nomala omugamba yakaba gachiboke nyoka chiboke nyoka kabuyo kabuyo kabuyo mwetulira kabuyo kabuyo kabuyo mwetulira kabuyo kabuyo kabuyo mwetulira kabuyo kabuyo kabuyo mwetulira

0: Uroso imia.
1: Telefunyo ayo amutegedde osolo tubulira naye nga akayimba ayise kakati mu komugenzi Master Parrot
2: Moriba
1: motorbike
2: nabadde mu line ya gama nti mukavuyo
1: mutfira. Yes,
2: oh what a good.
3: Hello
4: nyabo.
1: Hello
3: webale kuwereza nyabo.
1: Kale mkwano webale kuwuliriza
3: kale nyabo amanya ne dobozi nakibwe tebye champologoma. Oyo bamuita mpankuwe naye njijukira lirye erinnya ekadde ku eryo erino sirima
1: agambye bamuita ni mpankuwe. Oswadde
2: netufuna omulala tufuna omulala ko 0 4 5 3 6 7 tukutusaka abaana bayitidde mu oxygen omwana ayitidde mu kavuyo oluyimba lwa Master Parrot.
4: Mutifiro omwo alikusimba alikusimba
2: Master Parrot ya gamba nti muliro. Halo aha olimba nawo bato mumanyi vaawo
4: walwa
2: badde bawulirizanga abantu babalina ku ngalo bati
4: alikusimba owaayi
5: erosebo
4: ani ono sebo
5: oyogere ne katongole obuli anti ndunda mukunyu
4: omwana omutegedde oyo
5: omutegedde bulungi
4: yani sebo
5: ayimbye bulungi
2: bako oli mwana tunoonya banna mukisa nze okubeeranga n'amannya bagajjukira
4: alikusimba ani ono sebo enatete omuwala omutegedde oyo yani
1: mutubolire
4: omulala ali kusimba ajo no sebo
6: nabera musayi gwa kamiliyoni empologoma ekabi omuntu sisimbabule omwana bamwita
4: wanji
2: kozi kidako ayita muntu kusaba obere nga boluwa okuyita munsi okoga nti ekikuta obudde wekibuteera manager kafere establishment bagamba nti bakomezawo kamera y'emitwalo
4: mulete mbadde mutadde alikusimba anyono sebo
6: yogera nabate ekyajja
4: omuwala omutegedde
6: omuwala mutegedde
4: yani
6: eredeni
4: ani
6: eredeni
7: kitabele mukazi we
2: langirira kubanga si kyangu nnyo abantu okubeera nga bajjukira kyova laba

0: muno muziki na namwe mumaze okulaba nti buterevo yali ku final
1: abalenzi
0: netukongera omulenzi owo okumeka
2: olaloni nkole embaga nga kubirabo kwembalidde zidde miliyoni zaali satu bweddu ezike netulyako fireka jajja mukyala eyafezana olumbere nendukola lwonna ngenda okubala mu mane nga nsigaza emitwalo kyenda songa eyantwala okwewola kwali kuwasa nfune ku bintu kaadi nagaba mukono yonna nga kyembala birabo byabwe nti olumpa nino bitunda meeting yasemba yokolwa kashi maneva zava mwena kenda omuwanika teyanganya zikwata mbundi mugole mutesi tesi nizo olunaku mulindwa luje ageza kwate birabo byange tamanyi ndi ku missioni nazudde ne jenni no bitunda loni etabuse byenabala byonna wama kyenda byebiganye losi njikoze mu meeting uyo mfunye ye nakenda loni etabuse byenabala byonna wama kyenda byebiganye Losi njikoze mu meeting uyo funye ye nakenda wali wochi neyiba change chiwala cha jamiru lwanga na chiwe twalo konze njuna

0: kisenge change ne musaba njoze kenaku amamire bukoko kuji mukumwambula natabulwate yali natatu ku kisambi kye nga nerinya yasako nti mwebe mwebe yali edi masita bwe twakazaako buto buwoma era banango musajja mwebe musajja yapanga mwenzi roni etabusebye nabala byonna wamakyenda byebiganye tatwenkanzo musajja mwebe musajja yapanga mwenzi roni etabusebye nabala byonna wamakyenda byebiganye tatwenkanzo musajja mwebe musajja yapanga mwenzi roni tabuse bien nabara byonna
1: ayi kibana imira byange ikuto buta wachikutera oke namulira oyo mwana mulenzi tukwatayo muye kabwa kulema tugenderawo
2: ari kusemba atose vira ready yongo kube simu vira ready yongo kube simu
3: sigala ngo chazanya doti bosta 255
2: ari kusemba
4: hello
2: wanji sebo
4: Ogede kono mwana wasa waneno kumukunyu ntunda.
2: Mwana choyo.
4: Oyo mwana. Nenga tugenze mpola.
2: Ono ya mtegede dolia tadeke chana. Mwema vera.
3: Ba mtege. Ne ime nansa mtebi wani.
1: Ne ime na.
5: Ne idina Adams za mtebi.
1: Tuwe idina Adams za mtebi yaani.
3: Idina Adams za li Dubai agambi oyo muko muko.
1: Mwema renyo. Aba tupali mweru. Neba koverera. Aba tuliza bali wano namwe mugoberera muri balungi nemwe chimuliko nje chintu timufayo nyo kugoberera chintu nti oyo mwana nze yandete kavumba kati wetulaganga tubabawa buli mwana ajja kuba kumaka sikika ke yeka ekigendererwa kuberanga nawo inamwe omuntu gogamba nti oyo ye mwana gwe antwale kavumba okuwagira
3: oyo mwana mlenzi muko muko olunako rencha ngali tuna genda wala muko muko Goso kamu, ogena kubangu yambala gara ne matagaba.
6: Mwongale muko mukoba.
1: Tuongele kumuko muko. Muko muko ne matagaba na beba soka mwecha. Buli omanyi ye

0: Gambo Guaya Calibre.
1: Tuwakana nanyo wano kunsonga zawa echinywezo mchari waka na yeha
2: era tuachukuba kwa nakalu singa wade tude tuwade tuvina tuwade tukadana metu jakada mulu bagendo ukuja na ye ensonga aliku ya kufuganya
3: yes
2: kakati basewa nivanyabu mukirize mwono kubwa urumu duwa muli deka kantu waka wawade mnyone mulio kamu kamalira kebi sera binji na enja gala katumuli nizoru imbalo umano uyu dala aina chakugamba mbulamu
3: yes
2: chakugamba wechiri atenga tachogede bogezi nenga achogera chinyumisa uchulinde tosobola kusire mungu angato utade muchi yena soko nyumiza abantu kubanga omuntu ayinza obutategeera agame ntaba wakana soko bulira abantu Shakibu yani
1: Shakibu Lutaya
2: otyo
1: omwami wempeta wa Zari Hassan
2: wampeta
3: wampeta Baba wowa.
1: Basi wanika.
2: Bawowe.
1: Bawowe badala. Era mahari ya muwa gakohan.
2: Omukolo gwali lutawa.
1: Wawa.
2: Uganda wanowe yu jiwa.
1: Bae kagwali sa usafiri kweyo.
3: Kwa jikila Zari wanawaze mchala.
1: Akati Zari ya mchala wa muwa Shakibu Lutaya.
2: Erinya ya lichuza hita Zari Lutaya.
1: Hita Zari Lutaya.
3: Beba tutaya family.
1: The Lutayas. Era muita mwami Lutaya.
4: Yes.
2: Yagamba.
1: Gwakomako ya mugamba nze siddamu kufumbirwa.
2: Nani agamba?
1: Zari. Hey. Yagamba taddamu kubanga jiki yafumbirwako Ivan Semwanga.
2: Yes.
1: Na abera ko girlfriend wa Diamond Platinum. Kubanga yete yamuwasako.
3: Baina abana babili.
1: Zaramu abana babili.
2: Tuba tugenze e Dubai yali 2019. Tuba tulieyo mu desert mu ndeyo tugenda okulaba nga Platinum ayingiddewo ne gaali yetwakuba eriiso nga ani gwalina alina Zari ekyolidde kakati abantu baffe twali tugenze nabo Zari baali tubamusembereranga mulawa naye eyo mu desert waliyo gundi ekyo gyemuba mugenda okulaba mutuula ku mukeeka kumukeeka nga babutadde ku musenyu bwe muti kati abana nabaga nti Zari kasoke ndatwekweka natubeera wala leero tulina kido tulina nga naye tamainti alina banna Uganda nebwe kyatuka okugira abantu ne batandika abayindi balina esho gye bakola ebeeramu faya ebeeramu faya kakati omuntu kyava asitula abayindi abaana abetwalina nabo Zari yagenda okulanda nini abantu bano nga balina nga banna Uganda okiwulidde naye nafe netumulaga nti naefe sikuli kiraasi yo
3: tewali
2: akuliko
3: Zari mulabyona akaddiye bannange
1: Allah
3: wakubal nkoye nalaba Zari kulumberwa Ivan wanekayunga ebiri muguru singa tebabikulimba
2: tanaba
3: Allah kati ayisemu kati ayisemu Zari yafuruma mwesikare byawe kayunga anti bamugamba wano wano tuwali wakugwanya kusula naga sola sula mmotoka kaitha munzi za ye mkono namuka ane kati komu solo juu amula ikitina kubili
2: batereze ono
3: sula batereze nagamba tawaba wada muku yingi na muka tukomu Nacha sule nina kusatu jia sula kuru umbe.
2: Yona.
3: Yona. Kama tamula vya kuzari.
2: Negari.
3: Negari. Mwari mu eskembuga. Mwari mu gari mlarobe yali mu Nigeria. Yali mu wangu nga ine chile vuwechit. Nga msajja msiramu. Nebaja zari naja dora mane mu eskale dinga. Nga uweleza umuntu buroka boti. Boti.
2: Nga uweleza. Nga uweleza buroka.
3: Yes. Nga uweleza sent. Chamula dia kuzali.
2: Nga nisipa
1: wanyiri. Sipa wanyiri
2: za mkala yinika na.
1: Kwa doga mocha kwa
3: ikon. Ezo sente baliba zipanga munda wana wansinga. Balinga baka nyuga bloka webati. Katinga bazi huo yugaye mnaiji ya nazi sumula. Nazi wamu. Ni baka nyuga nazi sumula. Nazi wamu.
2: Kakatuala wache.
3: Simanyi.
2: Kakatuala waliana chetu gamba. Omwana chari mugamba. Mufe mulafu yukufuga. Nakati nga kuveri katovuga nye mese mwanga kubundi se mwanga gwanga liyavayo ne ligamba nti atyobodde currency ye gwanga chikirizibu ulide chikirizibu Yeah, ni maga chuli sentezi.
3: Hey.
2: Hey, sentezi.
3: Sente ye.
1: I didn't have a set of it.
3: I'm going to teach you.
1: The beautiful Zari Ali name ya kemika.
3: Ali 46.
1: Kare, bachi tegede. Chogere Muruganda.
3: Aina ana mukaga.
1: Ate mwami rutai.
3: Anga satu mwe vidi ya satu mwe.
1: Yimuchala we owe mpeta.
3: Kare. Tebana zara neje valiku.
1: Zari ya gamba jaku zara, but through surrogate.
3: Hey. Hey.
1: Surrogate, nti nzeriana na kowe vio kuzala. Tiko yino zari lo mwana. Eh, baku wate jiri angena.
3: Nga speaker kwa yakola.
1: Mbabi kuata.
3: Nga mchala magogo kwa yakola.
1: Umana ya gambi, pa nange zikuteke disipika na habana ya gula magure.
2: Tuganze. Netudako mwana, tuakamenya ba mekali ya
1: na. Tuakamenya habana valenzi wa satu na bawala babiri.
2: Na bawala babiri? Tugenda kumwalogo kusatu.
3: Tugenze kumwalogo kusatu.

0: sija chikola zawali wanyumira watijoga kuchalo babafengo baluma okumala kajogo jogo wange kamukuwe watijoga kuchalo babafengo baluma wa mafiriti bofuno webusago mulogo gwe ngamba akulogera omuntu bano tolaba kyabakoze awakana goka kasache gamba jangola betomu nejo wani chabakola mchala wa abudu onoloko gwe kute
1: mchala wa abudu lenoloko gwe kute.

Kijabuta. Buri kimu kyona kirimu okuba nga kirongooka ni as of now. Tongere okujukiza twandibadde tugamba nti obudde bwedeyo niye maama. Ekirwadde kiri ekyabbula.

Muto wange Robert Lucas Oriotia mwana wa Simu. Nkwagala nyo Robert Lucas okimanyi. Ebra nyoka dosa bana bina teta wona. Bana bali ekabuswa bana bali wakaliga. Mengo bakuli rungu jauna. Baga nti omukambo di. Bana be busega kiri kitya. Kitali kya Master Parrot. Oli yayimba muliro muliro muliro. Kati gwake muliro gwako muliro. Eya. Next one wa munyumira muno abakwana mukwane nga wa munyumira sita biri tano tan sita chenda mu biri chita emu achi nige pechi ya yechi urume.

tambula nebi nebi yundu biso buru mufuru mutendeso wenja ulu kuguno mwole mbo gusigadewu abalastuna balabanyo kubanga ime waira kagamanti ateta ya gubi Pep Guardiola muliji ya guba mu Ancelotti ya guba mu Amorim muruzungu baga antibuli omabe rana opinion ye endo wuzai nze yusie yangi sisubira mubu kodi ochi ateta buya gubi demu Pep Guardiola oba Ancelotti nti bahamu gubi okubanga ateta buchogero lwalero kubanga ateta ya wangu deriji usubura okubira omutufu nti bahamu gubi kubanga ateta lwachi ya kutute kuriji atenga guwa jitu ala luri ni ate mwatu ya ateta tebahamu gubi nga Ancelotti ya kaji na atu ala liji nga manisi ya liji tutate vumbede so sima nyindo uze uiva ukujia kumuru gandu wangu chibozi wuzi nga muri yao muri kuru umbene chitu walirizu ubuji mba ateta Pep Guardiola ya duseru ateta nga nemu sizo neno ti ya mkubi yako ya mudusi mumbi iraji kubanga ni uri ya mkubeta era Liverpool ya tuwala liji so obuvuna anjizibwa kino ngenda kuchogera kubanchi manyi wali wabanyiga na akola chi na yebino sibi akweka za na kweka angabiliza na kwagara kuwana wana kubayo singe jinjagara wanarugona mutambolile mu njagarubiru mnyonyezi wa mpira Arsenal mu byafaayo ebadete na labi wako na dale chasa chino ngaba jefu go mpira neba nebitundu abiri mbitano ukujefu gaba jefu bali ba jefu zeko timu na ejisingu kusamba na yenge inebitundu abiri mbitano wabika mkubila kaskuni shoti haka amperezi ngoje kugunu kwa PSG so inti ateta chilicha na yugira uli inti alinebili ungo vya mirundi yesatu echisoka teri asobola kubusa busa ateta anti mutende simurunji echo teri asobola chibusa busa techiri u kubanga Arsenal ni wanku wada ateta wa wangu lidi abademu sioni ya mukaga nefe natukiriza obuvuna anyizi wabu amikera ateta kutimu ngabo ya jisanga nebi yali ya kulebi serevi einzo ukuba yali ya wangula kwa FA Cup ya Arsene Wenger na jana igira bichi kubangere ya laji tuwa la Champions League buyatani kukuda mwilupa wansi okuni nebagano utlansu ukusebe ngerela ateta wa ya jira timu unu sizo ni bili mwaya soke la dala mwaya kwata mu wakati ya kwata cha munana ne ya dake ye enzijuvu na kwata cha munana which take it waliwo progress nga ya bubonero dulibu hali butono era na amali ya mchumo nana ni inga buwe yonge deko na jana akwate chuku tano sio ni yenzi juvu ya kwata cha munana na damu chuku tano sio ni bili yenzi juvu akute chuku bili mirundi isatu sio ni tano na akwata ichisoka sio ni mukaga sibaza chile chumo nana echa asoka hini ebibibaro bibye kambuzemu obuvuna anyizibwe obwa mikera ateta bwali bwa kuzimba Arsenal era Arsenal yone ekimanya nti ateta boyajja yali tegula muzanya asusa bokadde nkaga kuba yali etansogulirizawo bagumiyanga babaleterawo bagundi abatansi okuyingira sente ziri serious bamisuti Ozil n'abalala ni manyanti ukuwangula ulinu kuma na bazanya abinja ulu susi gamanti haka hati nche njakule etawo abobu kadomu kaga bichi ateguno mwrembe tibucha alikeyu oba azanyi damu body mouthi oba timu esaru wa kukudayu poba kugamba sente zivagala kwa wachimanyi guo ya gala yu yugule bienga yimutufu wachito genzi nugula kubayani chile gizu ze wabu timu uruwa alero ya asem ezimbi dwa mikera ateta ane staff ji nga yambi bwakaba gagaba timu eno staff ye ntegeza ba sporting director bonabo ba technical director abatende kaba goalkeeper abongera Arsenal okujua omudigido mu defending ya mpira ba Gabriel Henzi abajongera attacking force wo abalinza bokubongera obukodyo ye timu jenjogera ke ezimbi dwa nga bakulembira mu mikera ateta kubanga ya manyidwa ateta muneisa Arsenal mwa wangu lide chikopo fenatu waga mangibula mu striker striker buyaze walio ya masinzo tebagolu kwa Arsenal ebula mu muzanya asobola kuba Odegaard watali eze games ya

Wangura is a spaz a bid a ya Christo Paris. Wari wa inzuzu wakanya piri kapi obuyambi watadeu erimu sayi muto skeri wabere denga agagana agagana mwao nerikado karafiri waru walide oyinzo chibusa busa bajula ntimba bunaba sente. So abantu gamanti olaba Pep Guardiola awangura kubangera abadagura Man City yonga iyo nga timu okutandika okubeera bwetyo bakimanya nti balina ogula mwe baleetera basaminasiri bagare kriche bakorotule ba Sagi Aguero ba Gabriel Jesus ba Julian Alvarez n'abalala ba Kevin bona bonna okubagula nga nekuki usuguganye nagende Germany yona babantu ne bamukomyawe bongereza ku City ba Vincent Kompany okubaleeta nti timu kati njagala nkuwa example ya United umutende sibamu gula Ruben Amorim naba zanyini baba buguli lako ba Benjamin Sesko Branim Beumo Mateus Kunya ngo gamanti ya wazanyi te wako lede mani yu ngabo nanga yu wajja biba sinzo kuteba gulo ku United United ni daimu Champions League ubu wangu zina tribu ya tuuseko buwakuda mu Champions League kubanga buba chibubu wala uuza eyo timu jeinu kubira chula nti bachi sanyu kira timu ya buba gamba uinu kubira tibile usigado vini na mutende sicho bachi inti United nabaga anti yine ngeri jie mbalandinga mumu mkore ya Madrid era mwari mbaraba wakumanti bu echigambo Galacticos uba abaza nyaba bali class ureda abaina bibako zige singi ba mani yu ne Madrid weba dita ambula bucha Ferguson ya vau wange yali yazimba abantu biba gale nivo ba postcodes ba ni baruni nabaletanga batu yes nga bakanzine nga batu nga taina bya uyakoze bya fenti baruni bamuleta nga wangu dibinji banange yali kabeja nyo akubye kwevatu ya maguru suni makumi abiri a na yine chija ni chitaandika jaja Edin Van der Sar ava ku Juventus uyo kufura muna amuleta experience baluisa kufura badimita Babatov Maiko Kariki nti nga urumu aleta ni ba sniper ba Enrique Larson na balala paka United mwajira ba Pogba ni baka ni baza kusente ipitidivu enjo di Maria bili kumene nanga Van Hawi ya kajia ba mje kutimia Madrid buka datanu muna mumuenda nizigua munga ye transfer signing ye singu unenu uzito mu Great Britain ebi seri ebi ebi imani yu ila mule bayo kumi oba runa wudu nti boba haliba gula bantu baba kanga banda paka baganti ya tu ino kuleta yomu ntu wa zimba mbe umo ne wankuba daba dem Brentford inga kubia magoro jalili nya eliogiru wako neze Madrid opasi Barcelona chiba chizibu Benjamin Sesko yali haba deko top score jaman Mateus Kunyanga vude kuwa mtoni Wanderers. So obuvuna anyizibwa obwateta bwali awo Arsenal beyi nabazanyi kyo bachi na isinga abanga beyitaga okuzimba nga baba mugulira that is why Declan Rice asobola okugira kubuka di 10 UC yali Arsenal ebereke eze obali mu 68 aje goalkeeper bwekiba nti no Arams dala tuta bantu mu Champions League kocha alina gwayagala bamuletera omulala so sente kati atuja wutu ya kututeyu bino byonna bibadde bijja bikolebwa mu neyisa n'enkubaganya ey'ebirowoozo butayi basobola okuzimamu Arsenal ebire gomite nga si ya season emu that's why Arsenal ebadde li consistent mu mbeera ey'okuvuganya nga mu Luganda olwanga ya mujirano chamunana chamunana chakutano chakubiri chakubiri chakubiri paka wetu tech kopo so munkola enteke teke mwana ba Pep Guardiola usubulu gama anti no ngojeke gama anti ya Pepu abade mutenisi wanja ulu kocha jaka tulabe Pepu haino abasambi batalese uku Man City goro kipa guatalese ujimus gundi Donnarumma nga namba biliwe James Trafford
ayagala ikugenda walala nabere namba emu kali namba 2 bugamantino Mateus ndio yo Nunes inti yali midfield ni dawo yakuba 2 obuddebo nyaka 2 munana uinani ko Olim Saimoto Abdul Karidu gere Koshanov mu center back Ruben Diaz achaliwo uina makaguye Rodri Rani Shaki Bakovacic Nicolas Gonzalez Phil Foden Haaland Omar Mamusi so nti timu bagire senga bajuwaddo musinzi umusinji tosa gamantia abadala baba kadi na duka katinga ku Liverpool anisirota bazanyi be yasangawo ndoza sala ni Van Dijk bebali mu abemyaka gisukuru abasigadde ba bulijjo mpozi ni gulukipa Alisson naira yaleka aguze George Mamadashvili miaka 25 yali obezi kuroni ku Valencia nga bamulisi yobulisi Conor Bradley munamba 2 Joe Gomez nga walinga backup so eneisa yamikera teta aweba de okumuleta na atani kuzimba ekintu mpola mpola bwekiba anti nno yasinkanye timu nga bagiyita PSG va ku check experience y'omutende singa Luis Enrique eno PSG yabadde defending champion kyekisooka nabagamba lulinga tumenyamenya nti eyinza okuba teyayongera mu bazanyi balala banjawulo neba n'abaliwo tewaliwo asukulumi ali mu myaka 28 29 asatu nga baliko nga basatu ku timu bonanga batandika goalkeeper Safanov miaka 28 neruli simanyo bane goro eri agere banga Donnarumma wali Dembele miaka 29 ne Marquinhos kati bano banuno Mendes akirafa kimendo zali mu 27 Emery Zaire Dzado Kvaratskhelia Vitinha João Neves nti timu yatuse nga mulimu abali mukurunguka amavivi bakavashkeria garungu singaleta Bradley Bakora uyu musayi muto yabadanyo de Arsenal dakika 9 mukaga mujukiranga mpira guna atere okugwa 9 nti mikera ateta omupira ogwakawo wagutendese nayongera mu ebirungu nga kugenda with purpose kubanga akimanya tanna wangula nnyo umpira guno bwaguteka mu birungi ebirala ebyenja wundala budiji bungereza n'umpira bwaguchuka chuka aseno neyongera mu ekintu ekyo ku defendinga na kibaga uli nti ateta safety first aseno bwayate ebyo gole soka safety first nebeiranga yazze mangu goro mudachika mukaga ate n'oku defending ennyo ekyo nno nyinza obutakireta nti Arsenal yabadde ze ku defending abo defendings nedda wabuli ekigambo ekituufu PSG yabasukulumyeko mu nzannya nga Arsenal nebanga yegubi PSG yangu yo bapa kusana eguba jjako nayogera ebigambo bino nti omuntu okubeera omulungi ku kyalo tekijja nti wasobola okubeera uwo mulungi omulala ze n'amusingira ku kyalo ekyo kyekimu oli abatafuuse nababi abafunye amusinga bulungi munne nti nabagambye bigambo nti ebibi bisingana n'ebirungi era bisingana nanti ma kyange kirungi nati ekyo kisukulumyeko kakati tiimu mu nzannya eya PSG yasukulumye PSG yabadeza nyo mpira nguri bonga botali na bya kubya kuteba go nga bategede nti asene kubya lo block kakati tugugabe oba gole jeti obetya
paka gulu yaze ya penalty. Penalty okutuka ompero ogote bakubiye chetu ita counter baguri sene baguri taka sene ni kame nyane kame nyane ni kajite kumsenje ni kayingira paka uyamwechise. So obufuna anyizibwa obokutula guno mpira simu angwa ya feeling bakoze ekigo ate bagaba gena tuku batano gola ba timu ya Arsenal goro tano bazijikubadi wa Simba zidabadi nga ne timu esembe yokuba Arsenal goro enyiza ali 3-2 yali maniyo bali bagenze kumpi miaka ngebiri nga goro 3 tezinywa mu katimba kaabo kati ngovude comment anti kati wandi baganti bagina tuku batano kati bakoze batya ebibalu byetuku wawano byo wabiwuliriza timu e defendings nga bagitebye mu goro mukaga uyajidda mu Champions League ne timu ebadde singo kuteba gore nyingi goroza ani yabadde kubunkenge bw'okusigala nga kumaliko di kubanga baba kumanyinga singo ku defending ngugenda kusanya timu jaba manyinge ebadde sinzo okulabika nga yeteba enyu kitegeza sinzo ku defending oyina kusigala nga olaga omulimu kubanga nuri ya jachi manyanti tute mani ya titu ginazanya timu isinga ukutebo isinga ukwe kumanga tetebo piri kapi ya broken ze kurose ze satu nya izu uburabi nga tezina kutuka kulaya Gabriel Magarez yeba sawu na iwa uu mubidi emirundi ya jisuka mwai satu chechichi na yugira kunari wanu nimba ganti David Raya nemu 10 abasoka muriji mukukola 7 nyingi talimu alina 7 nkaga kine kiri nze cha United kiri mu 7 nsanvu mutano 7 mira ya yali golokipe ya singo obutatebwamu obutatebwamu buli omuyi ali badaga nti ha akola 7 nyingi tomalaga mpira ne jimunyu wako niya bamukuba emipira yakola 7 nkaga kitegeza kiti timu ye defending abulungi ogutali musango tomalaga mutukako okutali musango kati wakugamba nti Pierre Kapi ya broken ze crosses nya ezo bulabi Gabi ne yebakawe mirundi esatu ejo bulabi Saliba najja we mpire ebiri ejo bulabi mukubanya yebiruzo kicubero ulabi ndi timu yabadeja nenga abazanyi basino tibakiriza pisi juku kuba mipira ejubu lebe kuguro kipawa abu nga ubafira u olina akubuza nti mavitinya bako zechi kubanga yeti yela bigoro tan so omupira nebubungu wagala otya kutimu yu feeling ujijia mzono bagamba jini baganti ya saja batu wadibu wekula tukuba kumachano uruwe guro ene nganti kumbudu guna fetu tuge na kujira gaku nganti budu yeyo ni wanku wa dekali na yetu sumbuwa guru za chadondo mbasi jagala ena kuru mbamvu deyo jinzalibwa kari vaku change kubanzi chinzi ukubabi yange guatatia na yegu mpira wagula bienga totidege mazima kubanga edachi kazo nanzi na guweleza niwe nabade ngengalizi singu kufuga za Gabriel Magarez nga inagwa brokinzi so si Arsenal ntye kubye tache zuwe na mukaga oba musanvu wa munana izu bulabe zigenda mu maso kale ne bwo ya gala nnyo finish uchimanyi nti Arsenal ya sigadiri unbeaten nechi gambe chitufu baji wangu di kubanga bagenze mu kakodya ku kisimula penalty eranga Arsenal bwibanga yi wangu di penalty na chikopa ya bade chitwala goal ne bwo open play era buli omu abeera kakoze ensobi era oli asubugamba nti abafunye nga guwedde mu play mu emuziro bafunyawo ekikisakisa kimu ne bateba bafunyawo mukisa of course gwe newubu missing emipiira era buli omu agamba twasubiddwa n'emikisa ena kati bonga nti yayise wuna lukisa kisera kiwangudde ku mukisa ne guleete bwe erino buli omu agamba nti ha ejiba giganye nti gwe emikisa nge na june june jarji abasanyi baganyo jiteka mukati mba jia badewu jide gizira nga june jia bade jia emikisa so ngombe ye chibu zibu zo kutwali zo buja wichi
zisagala tujituwa tugendi lako. Omupira gutambulirwa ebintu bingi. Chuvura ba inti baba zungu baguiza buguisi ziri ya uwoli bekona kubanga chandi badichi manyiri uliwe alaba mubi naga wakanguisa mtandike ugoro kiki na aguisa buguisi zawe bakona buguisi za walio kumpi nga uliwa kayode nga gukwa sukamu kiba chizibu mpilo guiti deno muhafu ya gundi ya Brentford yeno muhafu noga anti kayode nonga kukona flaga yabwe aja ukasuka paka mkatimba eri kugoro ya Arsenal ile juisiriza ukumpi kayode nga kukwondi za nga kuleta nga kukona pate nga kukwondi zoba Declan Rice Arsenal naka kodi akalala akoku iso kuku marubude waliwo nabacha yombele kukona alibawadiba funye nga after time uguwako Rice alinga ya geno kuleta atebo kayo saka atambula bati mpola lefa na agamboke keka kodiyo echo nachibaga bachita common sense hiyo chari efali ye mumaro ubude muina gole muka atemu finye kona mkano wa yemwe ti echo sileba nga kule efali hatu wade kona atena manalisa za muye echo chichicha common sense nti ye banubali mkuhisa bude kari ate mulibaru unji makona ate kono mwagala kutuwa labude okulili itakubaa mchimanyi mwizogiri wate mbaba kuata kaunta kangumalida ukati na badagalo kuata kaunta na yafirwe na badalete kona na uhude umazi sina guingida kuwa kadiru wa kumalabude kati nzenye nubu inza mgeni mdressing room mweteleza mkobeu hii msigalino gore ya muemu kati atoli na ayumba jiri kati charifa iba chita common sense atege de muzanya kakudio kwa kumalabude ebyo ndo tute dobi ogera wano nti gusobola okukola ekintu lye falina na hata walika atuli ndamu na achikola na atwa okusizira kubudde buba debutia era go chikoze mu nkola ngenderere nienga chikusachi bana abalala gole nyudde mudachika mukage bago mudachika satwe bago ne musekenze bago myate zona zine bya fa bi bisteka bado chimanyi tubambalira nti mu champions league katugeze gundi yatebyo gole yobwangu sekenze zabiri musatu baganti obadde okimanyi ntino gundi yasinze okuteba goolu mu dakiika ekyenda nga ziggwayo buli goli wakona ebijukolo kaya yingira mu byafaayo ng'omu ku bazanyi abateebye mu finali za Champions League ebiri ku ttiimu bbiri ez'enjawulo waliwo n'abateebye mu fayido ku ttiimu ey'enjawulo emiri ku ttiimu yimu nga batembere so binibyo mupira nebo bileta mu feeling yetya ero tuke ekisera mulimo timagona ayo ngukiriza ekyo kyabadde una yim kino bwe kiti nebo kiti kyabadde bwe kiti obo oyagala obato yagala mukwano gwangu mu yanganti baga mbasi no simanya yimu ku timu za sinzo kuzanya bubina yate ne wangula league ebyo abali babali bawote babiri banya ekyo kitufu 100% binebi nebi okuzanya obulungi kuzanya bubi bijja nga tuli mu kunnyonnyola ekisooka n'abadde taliwo nga alina mataba owaye mu Cambodia kyaddonde yekoze ekya kyakyuka okubuuza tewangu debiri muhani abalinzi bazanye batya kyekiddaku ninga tuzanye bulungi kiba kizibu maaki ewedde ng'oli tagirabye okutandika okubuuza nti wai tuzanye bulungi naye nga tannamanyaliza ati atya erga nti wai tukubye guru tan baline bane batenti anti nti next atebye kubiriza badiza penalty nti mwanja atebye ke mati ne atebye bananga abasazo pila kuva mu center kakati atenti mukuru yokana bakubye free kick yadiga makumi ana urunga tuli mukuta ne tusoka kiri tan wele hanis badenungi chichida ku owase ne yazanyetya obetya abali dauna ye yatwala liji ya 2025 2026 nga kudiremu bucha pepo gadio la jebo ungeriza 2016 eyo season igenda mu byafaayo paka waviri de unenu season Man City yesinza okwefuga omupiira mwana watu emalide mu kyokubiri bucha pepo ajja kati ekigambo kawo kyeki sita bari tano tan sita chenda mu biri sita emu hash rumba VIP rumba VVIP.
sita biri tanu tan sita chenda mubiri sita emu hash. Okay, sinia Lulian Luburwa webali kubeda kongo utumbo demu na maulili ulambuli butia vi aipenji tadeko iliko emipiri esatu na katambula kakura odima kumi asatu na bagamba obuvuna anyizibwa nze bwenina nze nganzi bwakutuula nenda bayindiba kubanga nkimanyi ninabye nyina okutaputa bino bwe nebirala yandiba de penalty si penalty bichi bichi refari bwamalirize okusalawo usonuge na mukawairo nga bagamba nti teyaina kuba penalty kubanga nti bwe gwajja bwe guti ne guvaali ne gutuula mu wansi ne gukomawo Bukayo Saka yaguye kubako kati refari kyogamba ti wabadde wabali ku VAR ne basobola okulaba wa penalty ti osobola okusanga ku match endala nga bakigabye ku match ne batagigaba nga refari alina kwasinzidde mujjukira ne yakanya ba PSG manya ba Bayern Munich nga bazanya PSG oli omuzanyi we yagukuba ku muzanyi munne mu butanwa ne gumukuba busanga jiba jigabye jiba tajigabye busumu buwairo nga bukuntana nga bujjawo ekyasooka jibagaba obanga bukusazaamu ekyano ataagabye so obuvunaanyizibwa si bwakusooka gamba nti akutakute mu kukwata okwo etteeka ligamba ki sita biri tanu tan sita kyenda mu biri sita emu hash VIP nkugambye njitaddeku kuliko VVIP VIP erike mipiri esatu nakatambula kakora udi makumi asatu ukawulidi unafunye VIP enamba ya Airtel esembe yechina na mwenda unafunye VIP ya MTN esembe ya mkaga mwimu unafunye VIP Airtel esembe ya kumina mwenda unafunye VIP MTN esembe ya msambu mkaga unafunye VIP Airtel esembe ya kumina mkaga unafunye VIP MTN esembe yechina na mwenda unafunye VIP Airtel ya zero msambu zero nya esembe ya na msambu unafunye VIP MTN esembe ya tanu mutanu unafunye VIP Airtel esembe ya mkaga msaku unafunye VIP Airtel esembe semyo ana mu mwenda nona afunye VIP MTN semyo 10 ne munafunye ordinary MTN semyo 10 na mwenda nona afunye ordinary MTN semyo 8 na mu mwenye 0 musanvu mukaga 0 nona afunye ordinary ya 0 musanvu musanvu munana MTN semyo 8 na musanvu 6 biri 5 tan 6 cheda babiri semash. Okay, funa VIP njitadeke mipire 7 jikora od mukaga na katambula kwe kaliku VIP kakora odi makumi asatu soko kanonye soko karumba balida bali kutendereza anko anka balida bali kutendereza agava kumani siti umuzanyi Rodri miaka abiri mu mwende jobu kuru musipa nazari wa mchibuga Madrid ategeza ba mani senti ebyo kongira enda gano ebyo kugenda obo butagenda ajja kubyogera konga bavudde mu mpaka ezekikope ekyensi yonna waudika jukira Real Madrid ye mweta agade kamwana wa Madrid ilija azariba mu kibuga Madrid ni obuzibu buliwo yazanyira ku Atletico Madrid ati batali makambu ne Real Barcelona bachi asala ubala boba baina friend jebali no kusala ubala zanya Stoke City uba Watford

0: siso ba Jesus ne Ben White banditambulamu okuva kuwasemu mukatari akatandike bungereza nga 15 mwezi ogwo mukaga guno gwenyeni kali komekereze bwanga lumu mwezi ogwo mwenda Ben White, Gabby Martinelli, Leandro Trossardi ne Gabriel Husis. Edeni Jeko na mukademia kane jobu kuru rugu dembu gubu guru bakio ya umubozi ni andaza govina yatani kuzanyira timu yegwangu mwaka kwa biri musana emipira chukumi ya namu nanane goro nsambu musatu agami anti World Cup na ulira ngari fiti kare fiti era imbaka imbaka mukuru big eye zidi fiti kare fiti ya karambala gaye ndi fiti kare fiti kaimba agenti ye ulire eriyanye jukira bozini ya murundi gwa gwa kubiri nga ye tongo denga bozini ya dasa govino ukugena mchikope chensio na ukuva biri kuminine badete danga yuka teze bila biri mukago imebega keri ya liyo kuva muandika api ya rukumuri nda satu paka mchienda nge iti wa uyo na wamu Yugoslavia jibasara mwama wanga ama iti divu Neima atu mkane rafinya ne Vinicius Junior kwani alino uvuna anyizibwa obwo kusitula Brazil bulimu agamba yenze kati lutalo lwa kulaga waka coach Carlo Ancelotti yabitegezeze nsi yomupira afande sine ku gambo otyo mwagizi wa timu ya Manchester United munacha dondo chechiri onati kulo kusatutira omupira cha dondo ne timu ya Chinda Boys kusawe cha Fewali Echa sentinu wa seru wanga jimita Santana Ero kuingira kwa bwere Chadondo versus Chinda Boys Kurunaku uruoku satu Sawa kumi Chidegeza chonacho dino sobulo chile takuruwa timu ya Fabarinzi wa Vimbe Masaba Franco gambo tiyo mwana wa seru Koja koja Uganda Chidi chitia So Ebintu ebintu ebintu ebintu ugedi ndoza Ero sobulo gata kunti ya Fabarinzi wa seru amazima gali nti barabise bulungi ubwo yagalo watu yagalo abasinga obunje bali bakuba final yabwe soka sibonna kubanga muri mukai nga iyi ateba nuko tebanga cheuse kuba mani stemu zero biri abiri mugumu mu miaka inzo kuba taina asatu taina asatu mwemeka naye experience abajirina kuba yateba ati ne tigolu yini wangu le chikopo kati abalali experience jibaina ya miaka laya musajja mukuru miaka asatu experience ye miaka ibao na ye ya faino buye ti musajja tuyava ku Brentford ekyama nchibadde baina isemi faino jibako makuru li neti wira bantire no timu yabakubye yabajja mu champions league uli ate timu nira ganti yamanyira ndi na maso netwala ne chikopo obo ya garo watu ya gala timu ya PSG abalinzi beina babadi wakati basa ukubanga bato ani abalinzi beba ina champions league nubadi bamwidiza bwidiza iyo timu ebadde wamu nga kumpi buyaringe tandi karuli mufaino dusango je kugoro kipa Donnarumma abasigadde Hakimi center back ya Paco Marquinhos Nuno Mendes Vitinha João Neves Fabian Ruiz Dembele ya timu ya samba nguje kugoro kipa kakati yu timu ni wankubade chingu basikeri barabi seburu unji ni baba debali mufaini soka ngabaza nya timu ibade awamu yakuba faini watanaita na mwaka muramba ugujude nga timu yukufaino yagina maso nukubo mtu goro tano inti abena njibawa kuba goro tano ya tani kukura gobo na fuguwa yungi zanya Barcelona gimu nga zugwa goro nyingi musemi faino mujukida choka inti Milan tiyala gabo na fungi zanya Barcelona lwakuju inti Milan baji teba munyo na yu ya liye teba ni mufaino ya burua goro wa demu bobera ngoli mukiriza ngoli wa mupira gero li mwagizi wa asen tukirizo abadoza nya timu isingo oburungi nga sibya squad inga zina bichi ekisoka timu isingo oburungi jo abadoza nya tukirize bugubanga mupira kubanga timu bwebanga bajiyo Marquinhos
1: naleta ili ya Zabanyi. Zabanyi ya kavane kuboni mawifu. Wakati Vitinya na amu jayu, urubu vune bu yafunye mwawu, nubu kubu wabademu. Naleta defender Berado, na akuba wakati. Game nesi galangabu yabade. Ngugambo yu timu yabademi. Banguli ya gami, niba defender baba jiwe, niba ungele baba defender. Ajiwe Makwinos, naleta defender. Yes, ba defender baba deku batano. Na ya tu mulala ya zemu chifocha Vitinya wakati. So sinti ya yonge deku ba defender. Ukungere uko defendinga. Nga inaba lala barisa kuchizivu. So umpira mugutapute burungi. Nibu bati moyo jagarotia. Katika vaskeri ya yavudeyo. Tipuara bia mavivigo na garungu si. Dembele na mujayu. Fenatu manyinti kilizo bagani ya badewa achiso. Asemu. Mikera atetabu ya baze pesa. Muskwera na atandika. Timu niefu na mangu goru. Chiyaba damu litidi choku defendinga ni chitabi kama angu. Ila kurete ne muba. Kubanga timu yafunye mangu goru. Netu kilize timba bo yazi. Tuwabi niti asano yafunye muko ni kulithi mubomu digido. Nga timba. Timu ya PSG fenatu jimabwebeze beleze mumasu. Abajukira Chelsea ya kuba PSG. Goru zona zaliza kaunta. Ngeri asibomu pira mumanyi goru namba imu. Yali Maro Gusto. Najja na aku kusoka ne bagbroke ne gumudida na aku bakasaraba paruma na babia nenda lira balita era paruma na gufuna na babia nenda lejo Pedro na bakubichi ekibanga zizuguru zibajiteba so sinti no waliwo kujigabenyo ne bajigaba ne bajigaba tibyali wo timba bo yazi warabi nga PSG batanso jukura mwimu watwa kubanga misinda ajirina ugutu wa ramasa kusobola ekitali ku Moskwera kwa Moskwera ya defendeze burungi na yera finali gori la yavude muye nti buba aba echabu echaba decha kusamba PSG echaba decha kusamba ngati papa balinga ngati baina goro nganaba wagira aliku mkeke nivano wagala ukutewa wate wagala ninga sivachukura wambera nti pani yeti wagala kuteba niti mjewadi bazanya nga nungi mkuku defendinga kubira cha arabisi so ebi bita putibu wa mungkore yomu pira so siya feelingi agwa wedemu mkatibatu kuzechi kubanga kwa genzi mbunyaburi munga ino mkisa ulina gani nila walabi penatiza abwe daya ya kutau na mansula feza fenduza walabi ulia kubyebweru no nena akubyebweru singate mwaba demu golo kipa zabade basobola uku walidizibu kubo mpiro gunga tegunywa bunyi kipa ni yao mwa kredit iruli ya ganti bali medwe bili paka waganti haba hazi kubibuyo kubanga kipa ya bademu chichazi bakubisi zewe kipa bata li munge yofaino no ganti omtu ya kubio mpire we so kubira te chisoboka ino kubamu oba ya kutobati ya kute kati guigo mpira wabagutaputa. So sinti ina walabi ya mafi, ina kubaba akubye buweru. Kubanga, kipati ya bademu, ubuvuna anzibwa. Asenu wina bagamba kuru ulienti buweina. Tuge ndo ukuraba team. Egendo ukuja mfainu ngurede ya wangu didichi kope manche chitegeza. Ukongira kecho ukubili. Inasigala ya isanga asenu buwe ya bade. Nga, ibade nonyabunu ya chikopo cha ye chisoka, ichateta. Echo muzienzi. A major trophy. Kubanga vila labina. FA Cup Community Shield bid yayongedde ku league ngafunye ekikopo eky'omuzinzi adamu okunonya ekikopo nga babadaki wenja era ne bagamba ku timu ki nabyogera lwali lwa kutano ne ku TikTok iliko kazibu Hassan Sava nimbiteeka ku video yo kuiri nenjogera ku Vitinya siye muzanya akola za assist siye muzanya akuba pass yonte yabuluza babak wabula muzanya akuma timu ye nga timu iza nyaitia tusipitu guambuke muko sipidi mpora mpora tujira tuza njira wano babaka mumpi ni mamuterisa ngataka nkana bie nagaba na timu na ajongra rhythm umudigi dogu so yaba damu subira ntina agenda kuba sema nya ya kubye pasi mekeza abuluza ngabo ya zuku wadi ngabo ya kola di assist kumi musizon edi Vitinya si Bruno Fernandes Vitinya si Kevin De Bruyne Vitinya si Odegaard kubanga Odegaard ye ekintu ekikena kibagamanti okugaba mpira ogwa kusobola nino kuba pase ya buruza mbili satu nyaso buruziku na hindi uzawa mugayavu ngomutu kumanga nduza sizo ni jewaya kila mwenye onesaka ni matiniri mujuki na banyingida buli mugoro kumi plus abadita nadaku yes abadde mukono obuvune nenga ni baba akomyewo ahinzo chukua mumache emu kitwala bakuwista munga wa Trossard uyuyu Odegaard amanyidwa erijju kulwo mukaga yagoba naagoba ate nga bwaba afunye musajja atuula okuba nti obwedda agoba yisanga nga akooye eddiba n'aligabula bugabuzi kubanga baawa nga mu maaso eno ate tebaliyo gy'aba alibidde oba gye baba agumuweeredde abakyanoonya waawa bakyaliri mu difensi bonna musajja nibo nti ttiimu yazinga ye eyagala kubeera na mupiira ng'ekimanyi gooli jja kunywa obeetya fina tukiriza asinu timu nungi obo yagala watu yagala ne yasanze timu nungi okusinga iyo esobola okozesa omupiira ng'egulina nebate gulina kubanga ero yasoboga manti ati kati save yabadde omupiira gwabadde gumu gwagenze wa goalkeeperi ogwanywedde ne save gye yakoze yabaddeji so tusoboga manti asinu nti yabadde etudde efuna akakodyo k'okuzinduukiriza era tutwala be save guli pa PSG yakoze chokera za asigadenga akoze nyinji ate iraya usoga mateza badde nyinji nti obazili awo za kitalu ne yasigadde akoze nyinji kumpi satu kunya obo kyagala bato kyagala aseno timu nungi ne yabadeza nya timu esinga obulungi mu byonna oba byamukisa era yagulazi eze yakubiye bweru Nuno Mendes ni ena jani wa mkwata. Niguta andiku tambula. Nibateba niguba nyasatu. Nga Gabi. Ayinu kujiagata ugubere meka. Nyanya. Gusigarenga eze ya kubie bweru. Nuno Mendes guba kuteno. Intikuwa babatanu wachiri. Buliumumumu wa misi nziba nani bateba. Beyongeri yoko kaudio kari. Akasoko kumisi nga mwenena atebo. Gabiti ya watu usiza nti timu ira ni uguba mukisa ya sigadira ye ugulina kubanga ni muunzanya ira ya zinti yesinga kakati ya ufili nge ujijawa ubufuna nzima wakua aseno credit PSG sigarenga yesinze ubo ya gara uchi ulilo batoche ya gara siinagu nji kaka chivula ngambi nti ubo ya gara ubatoche ya gara ubufuna nzima wabada Sita Biru tanu Sita chenda bubiri star Emu Hash Ok Kochi wabungereza Thomas Tuko Agami antino echiroto chabu chirichimu Chiakura banga bungereza Omujio zogu Bagi ndoku mokufa mwaldika Nga guwandiki duwa kemu nye nye yoku bile basta Sita ye yoku bile Etegeza bungereza antetute chikupo cha mwaldika Apo echi yoku bile Sia sembo tuwa ramuru kumiru ndanka agamu kagira chierina Ye mawanga mujia gara baga wangu de kwaldika Sita zija kubira kuwa no Brazilu Nga ziliko statan Mujia kubara Jema ni nyanga za sumieta Mujia kubara Naba lala Faransa staza yu bili nga kweziri waulika hapo bili chenda munana ni ya bili kumina munana sita bili tanu sita chenda bu bili sita emuash ok VIP ne VVIP yonabina kwebirimbi tadeko kilizo bagana tulikule bagole singa zona umuza nyima kasensio ni Nicholas Fulclaag umujaman bandige na kutimi ya riyalo sosedad vajiri vandai kagami nti uvuna nzibu wabu Nibi ayagala wandiki bweko kwekumu wandika kunti yali captain Wenjau ayagala kuyamba budachi sobolo kubaku nechi wangu na Liverpool asobolo kujiongera kubye wangu na Ancelotti kochi wa timu yegwanga la Brazil wa Argentina muzanyira finyo tajja kuzanyanga stwaika mu World Cup aina kuzanya basune yingide mbio kutuwa la namba biri wa timu ya Kurezel bamita Kaiki Burundu da Silva miaka abiri mwe sato ejobu kulu abaliri wa mubu kadu kumi na buta babiri umana susule mipira doti mundi baka kastanti baja kuzanya mu mpira ugumu kwanu na kumi na mukago mwezi ugumu nana ni timu ya Rumu kuva mu gwange ya Italy sita biri tanu tan sita
0: chenda mubiri sita emu hash VIP kweri VVIP na yo kweri
1: bugere renda biyeka umuino kwa nivili nga bazanyi nga muenda gomu kaga
2: kodi ya nanyini kodi
1: mwange mpereza bulunji uvaka unumbure
2: viri kumi ofune tiketi sita viri kumi ofune tiketi
1: so evi ntubi nabiyo na tubi ogira mungkore yu kubanga fena tukirizanti aseno kutukao eba diti imu nungi nepisi juu kutukao eba diti imu nungi kinu kanchi bagambi buli muntu asobola kugamba nti faino ebeera faino sebo tomalaga gamba nti nosimanya faino ekituufu naye ne bwogenda mu betting gyebatandikira betting gyebatandikira okugamba ti kituyita okugamba olinga ti awuno ayinza okuba era bajja kulaga nti webanga bubalabuuza nti baamaanyi benkanakano bajja kulaga nti ono alimu emitwalo ebiri n'oli alimu ebiri ono alimu ebiri ono alimu esatu kiba kiraga nti bubalaba nti oli alimu ebiri asukuluma kati ono ateeka obuteesi embeera gwe n'ogamba era owuli ogamba nti omusajja baamutadde mu kibimba kyokka akubye ne bwutandikire mu betting ebintu ebyangu ebyamaawe gamba nti maani yabaddemu emitwalo esatu akubye asinu ewaka wa asinu satu biri okimanyi maani yabaddemu esatu abadde mu kibimba oli bwajja ogamba era oli bwagiramu nyingi naakubagamba yabadde alina mu kibimba sebo mwakubidde kati omupiira gutandikira eyo wansi so n'ogutaputa eno waggulu bino bina bijja kujja buzi mwana faine ba faine tomalaga baliru mwana faine yes oli mutuufu Chelsea yamala okuba Man City nga Man City yali etuyiseo nga yamaanyi nga Chelsea ne mu ligi yali tevuganya nye ya Thomas Tuchel bamala ne bagamba amazima gali nti Chelsea ina pedigree kubanga ye kikopo yali ekiyinako nga yakuba timu ya Bayern kati nukankule okumanya omupiira muzibu obadde okimanya timu zibu ngeza zibadde ndi yukodi mu Champions League nga bizige namu penalty ziba zino okuwangula ngo jiko Chelsea yaluzi nga mu penalty yali eluzi ngera ku timu ye Bungereza gine yo mani yu biri musanvu biri munano Chelsea we yadda ngeza nya ne Bayern mu penalty Chelsea re ya wangu Liverpool yali wangu de Milan mu penalty abajukira biri etan atenga AC Milan ya kulembera 3-0 te yafuna red card kujite ba 3 ne bajigata ne guba 3-3 ni mu penalty ni bajukuba nduzo bazali 3-2 mu penalty niki kyafayo kibaddewo niyo kumanyira PSG yasigadenge ino omukisa era nacyo yakimenye ngiye kubasa niye bongereza mu penalty mu Champions League voka tegede kubanga ekyo omukisa kijja aseno kibaita set pieces zibaita penalty makona free kick ebyo bwebityo mujukirira aseno nga maani yo kuba aseno mu penalty mu FA Cup mubijukira zaki zindo ze yakuba ne penalty galo na basibulu kai bamukwata nga mukwata ibayindiri Odegaard mumujukira yajanateba penalty nga bagenze mu bunya chukate wali mu kyenda yali alemeddu magwaya buyasika kai ne bagaba penalty bayindiri naji kwate ya Odegaard ate bo bajino mu penalty zinunga bazze kati mu bunya ate naji teba so ndi asene ile badira bidwa ku penalty no kubadde badde bala be kabulunji mu set pieces bichukuba byone byina mu ibiri ebi ninge badira bidwa ku ngejibwa aseno muliji tekubidwa ku penalty ne mu season ye tefunye red card ne mu season ye muliji ne ate mu Champions League mujukira ku Atletico Madrid yara Atletico ono gundi nga yali Ben White penalty ne bajiba ku ne mu final penalty bajiba ku bi kati kuguye mpira eriyo wali ne timu ezuguru bazimu zi West Ham bani ba Everton bakutumira tumira bakora ki no batumira nawo asiru te baji ku bi penalty ne mu ya dufuna red card mu league so eneisa bino biba bya mpira oboya garo bato yagala asenunchi.

damu yabadde timu nungi ne yasanze omurunji agisinga okutandikira mucho okukozesa omupiira obukakamu chukira PSG eranga nungi mu kudefendinga kubanga na attacking force yasin naye wajirabi ngabuka usakira basaje tibamu omwaga tusaje tibamu wakubira na changa naka ndinga tibamu ukiriza kai gore jiatebi finatu mmanyi kai aba wabulabe kumutwe emipira jizigiri ntanyirawo na yu mpira ya guvuze mungkore ya kaunta na chika mukagu na agenda na nyingira box na fisa ubude nga makwino usagoba chisikirizi so mpira hebi nabe noja kubinyo nyora na hebi lala umukisa guje ubagu abadigwa pia natiobachi na yu mpira gunira gubira muo mukisa kubanga neji usubidua echo masaba franka na uchimanyo gaba nunti katugezine muangura 5-0 endala nyani zigana tatio laba tuwasubidua ni mikisi mirada na gubadu gugwa na nguru nga muenda ujukilo mukisa guguni guya mikisinzi au na usibi ba penati uli kugama nunti anti bafunya mukisa liba wangu la penati echo chilala kubanga tezaba dikusaidia webo ka bunu ya badaa kuba nawe no kuba nundu na kuba nundu buli umuna yore sumu kisa so mbufuna nziba umupira kuba kuguse ngeje teri ayinza kunenya ateta munkola jiyasumye mula ina kubanga ya mazene ekora ase nulwafunye gol bachira gide kutanikira kudacheke isoka manyi kudacheke yomo samu nga bamazofu na gol nga nuka suko umupira batu alobude mujukira yero kadi ya mosikwira baji muwade siru akutema uwa kumara budi nga zika suka mpira just laya nga muone nga boli dachika dick and rice babuleka una jaya inogu kasuka echo chara ukutani kubutansi free kick nga skeri vaina wama tegulide ubude babu maliza ikuona mkulide eta ubude finanga tumanyi asenu wefune kuona awibanda bakuchi eragwe ntinaba sajja bazi tebeleza asenu chijo nga PSG kubia makona agakwata mkumi na limu ngase nutia uziza makona atano kutokila bechu nti nacho chabadenga abasajja bazinge raba chimanyi sita biri tanu tanu sita chenda bubiri sema ash ok VIP ne VVIP awone wetuli jifune VIP njitadeke rike mipire satu nakatambura kakora odi makumi ya satu odi makumi ya sati Buganda regional lije mipire jasebado kupera ngajiza nyimba over the weekend na kore Sunday chabade chijobi Seta United ya kubia timu ya buyuko Red Stars emubu werere wabule nzivaju kubide waka Buwambo ya guchimie 2-0 Buwambo United ya guchimie 2-0 Simba jimuita uwa ni wangu lide wakenda murongo yekuba Chibuga United Sports Club nyabu erere nanta buliru ya wangu lide wakenge kuba Uganda Sports Arena bidu kwema Chira United yakoze 0-0 ne timu ya manyangwa ya badedabu Kajansi United yakubidwa makaga ye mwereru Yanga Simba ya guchimi bili kwema Nyendo Football Club yakoze dre ya gore mukwema ne timu ya banafaba Synergy Football Club kati ulira tebo jibaita Ruvo Choir akure mbede chimeza cha Buganda Regional League kuva mipira 28 Buwambo United eri mucha kubiringa Simba yekure mbede na yenga benkanyo uwonero echiba uraze goro Simba yakateba goro 44 eina point nkaga munya iwangu de mipira abiri ekoze dronya bajukubiena Buwambo United na ye wangu de mipira abiri na ye ekoze dronya na yu bajukubie mipira ina eina point nkaga munya benkana ne Simba wabula Buwambo yakateba goro abiri musanvu Simba itebi ya namunya chokane head to head as of now Simba ya utu la Buwambo United satu buwerere walie na murungi kati game edda kukuru na kuru Sunday basebre banyabo Buwambo United ani atadeo game eno kusande nga tuinu kusuru za teacher dundu